0: presenting the top 5 loud and local.
1: Number 4.

0: Top 5 Loud and Local.
1: 102.3. Number 3.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: Naay nag-text din hi Doc unsa may tambal sa ulcer Doc. Kaya nagasakit akong tiyan, ingon sa akong doktor, ulcer man kuno ni ako a Doc. Dugay na ako ning gibati Doc og problema gyud kay nako ni Doc. Palihog tambagi ko Doc. Salamat sa pagbasa. Okay, palihog pud ha sa mga nag-text, ayaw intaw kalimot sa pagsulti gyud kung pila inyong edad. Okay, babae ba ning lalaki, ang inyohang timbang, medyo dakoon ba mo gamayon, kaya importante na sa analysis, no? Sa paghatag na to, prognosis sa inyohang mga ipambati. So, ang ulcer, no? Dapat masabta na to. Asa ba ka na yung ulcer? Sagad, namanggit sa duodenal ulcer, no? Nastong duodenum sa tuang first 11 inches sa tuang gamayng tinae, gikan sa tuang stomago, maugyo na siya sagad magka-ulcer. Sunod niya na kining gastric ulcer or ang uban sa esophageal ulcer sa tuang ubo sa tuang esophagus. Generally speaking, sa mga gipang ulcer, labi na ang uban, alauna, alas dos sa kadlawon, musakit kayong tiyan, usa na sa mga ilhanan, labi na ka ng kuto-kuto bitaw, nga musakit kaayo. So, usa na sa mga ilhanan nga natay ulcer. Labi na ang uban, kung magrabi-grabi na, nagalabad ng ulo, usahay, murag huot kay sila hang dughan, o murag ginatuok na sila. Unya sa lower back, no? Nagapay na pod, kaning hawak na to. Ang uban gani ana mga pinanga, ginaluod or nagasukag yun. Usa sa mga hinungdan nga nung magka-ulcer ang usa ka tao, no, sa panahon nga naa siya'y mental stress, usa kaning kaguol, kabalaka, grabe na makapa-ulcer mga pinanga, inyo ha ginadapat hinumduman. Pwede pod na ulcer tungod kay ginerbios. Pwede po na severe nervous, no, sa mga problema sa tong mga pag-nervios-nervios. Ang uban, nasubrahag kaon, makapa-ulcer po. Kana bitaw magsima-sima, unya grabe kaing magpabusog sa pagkaon, imbis nga magpabusog sa prutas o mga gulay, mga salad, dito hinoon magpabusog sa kanang mga grabing highly calorie kaing nga mga pagkaon, no? Mga kanon, mga sudaan, ayaw, dili ka dapat magpabusog, anak. Dapat ginasukod ni mo na sumala sa imuhang kusog na gikinahanglan na ng adlawa, dapat imuha na siyang igu-iguon, no? Imo na siyang obserbaran nga, insakto ng kabusog, insakto ng kusog. Obserbari, well, magkaon ka pinangga, dapat ginobserbaran ni mo na siya. Sa mga naay ulcer, timan anato nga, ang atuang stomach na to, ang iyang wall niya, nagapagawas na siya og powerful kaing acid, ano nga nagitawag hydrochloric acid or HCI. Kini nga powerful kaing fluid, gikinahanglan ni siya pagpang-digest sa atuang protein, no, makatunaw siya kaayo ang imong tiyan sa protein. Pero, panahon nga naay problema ang tao o wrong ang pag-manage sa iyahang habit sa iyang kinananan, then ang trouble magsugod. Okay, bantayan ni sa mga naay ulcer sa tiyan. Emotional or mental, emotional o kining habit sa pagkaon. Mo ni bantayanan. Duha ka problema usab ang madala or mugawas sa panahon nga ang stomach acids iyahan ng sunugon ang imuhang mga wall sa imong stomach tungod kay daghan ra pug kaayo o hydrochloric acid. Ang uban pod, nga nung magka-problema or nga nung magka-ulcer, sa panahon pod, nga ang imuang tiyan, wala kay makaproduce og protective mucus kanang mga plema-plema diha sa tuang tiyan. So, stress gyud number one. Kasi pag stress ka, dili kay mo produce og enough nga mga substance nga makatabang nga maging healthy ang atuang mga lawas na to. Anxiety, grabe kabalaka, ayaw kalimot sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. Ang Makabuhay Plus Herbal Capsule, effective kena mga pinanga sa pag-treat sa mga naay ulcer. Tangtanga ang kapsula, imong ibubo sa isa ka basong init-init nga tubig ko tawon unya inumon buntag udto hapon. Kung medyo dako ang imong lawas or medyo taas pod taason ka, labi na sa mabot pa kag 5-7 pataas, pwede ka mag-inom, tagduha-duha gyud ang inuma sa Makabuhay Plus Herbal Capsule parang imong sakit sa kuto-kuto mawala dayon. Unya, lamian tulog, so nindot kayo ang Makabuhay Plus sa mga naay ulcer mga pinanggan. No, naghantag pasyente na nga grabe kayo, sakit gisakitag mga kuto-kuto panahon nga nag-inom sila gi sabay na sinit-init nga tubig, dali kayo na ulian ang ilahang mga gipambatid.
3: Igong time mga pinangga, I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga atong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Dr. Bri Palangi, magaingon, may God grant you wisdom, healing and strength as you choose health each day.
1: Basta healthy, happy!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.

0: The New Kiss FM 102.3, 9:10 in the morning, mga ka-Kiss. Hi days sa tanang mga ka-Kiss na doon sa Kalape, Butika ng Bayan. Yes, sa tanang mga naminaw karoon na doon sa Kalape, Butika ng Bayan, Galliares Brands. And also there sa may HNU Brands, Ace Medical Center Brands. And also there sa Kalape, Butika ng Bayan, sa Ramiro Community Brands. At bang na siya, doon na siya sa may Ramiro Community Hospital and sa Kalape Butika Bayan sa City Square Brands. Mo nila mga brands karon, mga lima ka brands sa Kalape Butika ng Bayan. Yes, there is sa Tagbilaran City. And also hi right to Sir Floro Rinca and sa tanang mga taga TESDA office and ni Councilor Plongplong Rinca and ni Bool Barangay Kagawad Isabel Rinca, ni Ma'am Isabel Rinca. Salamat guys pagpaminaw sa tanang mga ka-Kiss na dunia nga nag-tune in sa Kiss FM. Hi day to Byroni Tandog and also ni Engineer Ondoy Bacamante. Salamat sa pagpaminaw and good morning sa itong mga ka-Kiss na dunia, si Bro Kagawad Marlon Dilusa sa yes, sa Balo Store sa Manga and sa tanang mga ka-Kiss po natong anaminaw karon. Good morning to Joseph Cacho, to George Cacho, to Jonas Cacho and sa mga Kacho family and sa tanang mga taga Park and Go Bake Shop. And ato mga ka-Kiss na ito niya, ang nag-tune in sa Kiss FM sa Judel's Premium at bang sa may UB. Ato mga ka-Kiss po na ito sa Unitap, Unicity, Shoppers Mart, Jusico Building and sa tanang mga parking boys na ito niya sa City Square, tanang mga tenants. Good morning and sa Novo Jeans W69 Sports Apparel, salamat sa pagpaminaw. And ato mga drivers nga nambiyahe karong mga orasa, good morning yun tanan diha and good morning sa ato mga frontliners at nga naminaw sa Kiss FM. Kiss may muntagla mga ka-Kiss. I'll be keeping company until 10:30 in the morning. It's 9:12 in the morning on a Friday weekend. Cyrus the Virus mga ka-Kiss.
1: Maayong buntag, love.

The New Kiss FM 102.3917 in the morning. Hi day sa tanang mga staff na doon ha. And sa tanang mga kakis na doon ha sa Dynamic CEG Trading. Salamat guys sa pagpaminaw sa itong mga pinalaga listeners na doon ha sa Dynamic CEG Trading. And also good morning sa tanang mga taga JS Barbershop. Yeah, sa tanang mga staff na doon ha sa JS Barbershop. Good morning yung tanang diha. And ato mga kakiswad, naminaw karon diha sa iChoice Optical Shop to Doc Angel Plaza. Yes, and sa tanang mga staff na doon diha sa iChoice Optical Shop, mga kakis, good morning yung tanan. May pagpaminaw sa ato mga pinalagang listeners na doon diha. And also sa tanang mga staff na doon diha, si Ma'am Annabel, Boss Arman, Sir Alf Bryle, ni Nanay Cecilia, good morning. And also to Baby Hiskia. And to Doc Angel Plaza, salamat guys sa pagpaminaw sa tanang mga taga iChoice Optical Shop. And ato mga kakis po na minaw karon si Bro DJ Argams Agot sa Sound R Electronics, sa Sound R Disco Mobile. Yeah, salamat guys sa pagpaminaw sa tanang mga crews and DJs diha sa Sound R Disco Mobile. And diha sa may Dawis. Sa Dawis, benyo ha bro, no? Yeah, salamat kayo dai sa tanang mga kakis diha nga naminaw karon nato. And sa tanang mga crews and DJs ni Bro DJ Agarms Agot. Salamat nimo diha bro, ambing ano nai. And sa tanang mga taga Sound R Disco Mobile. And also sa atong kinakusgan diha Barangay Kagawad, once again to Bro Kagawad Marlon Dilusa diha sa Barangay Mangga. Salamat kayo sa pagpaminaw nimo diha bro. And also sa tanang mga listeners nato nga naminaw karon. Ay kalimot, mga kakis, ha? Karong adlawa, doon na tayo, doon na tayo free laboratory, free medical consultation, and free medicine, free maintenance, diha sa may IMAP Calceta Clinic. At tolo mo, mga kakis, ha? Sugod karong alas 9, karon nagsugod na ron. Anton sa alas 4 sa hapon. Ang venue na yan, mga kakis, diha sa food court sa BQ Mall. Yes, ang venue ano idea sa my food court sa BQ Mall. Bring your family and loved ones and to avail sa ilang free health care services. And also, please bring your PhilHealth number and PhilHealth ID for proper documentation and assistance. Salamat kayo. From IMAP Lying-in Clinic to Jonathan Telmo at sa tanang mga staff diha. May papaminaw. And ay kalimot ha, free laboratory, free medical consultation, free medicine, and free maintenance. Sa katong mga kakis na to diha. Nga nakatune in sa Kiss FM. IMAP Lying-in Clinic. Yes, ang sponsors ni 9 a.m. to 4 p.m. Food Court, BQ Mall ang location. Yes, sa tanang mga kakis na doon, good morning yung tanan, may pagpaminaw. And to all our friends diyan, naminaw karon to Eric sa Obedo Boarding House, sa Branch 1 and 2 nila. And sa FCB Foundation ni Jed Obedo sa Obedo Boarding House sa may Dampas. Salamat yung tanan sa pagpaminaw. Or something from Savage Garden. A requested song going out to all our friends diyan sa Paso Nangka Restaurant. To Lisa Irene. And to nang Tunong Pepe and to nang Saling Inuhales sa Paso Nangka Restaurant. Salamat kayo sa pagpaminaw. And sa tarang mga taga Payag and Sayas Restaurant, good morning. Kiss, may mundaglab.

0: kada isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginu-make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Ma-boost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Baleleng, proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Kung tanan, buhaton para sa pamilya. Nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
3: Tagapagpagaling ng Pilipinas.
4: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aller Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Strong sa una, herbal strong karun.
6: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara nako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbal Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Be part of the 2026 Be Grand Bahal International Marathon, the Sun Dugo Run, on August 30, 2026 at the Be Grand International Convention Center, Panglao, Bahal's biggest marathon event. The 2026 Be Grand Bahal International Marathon,
10: the Sun Dugo Run,
9: powered by GU Energy PH, a World Athletics accredited event in cooperation with the Association of International Marathons. It's also brought to you by Be Grand Resort Bahal, home of BIM, GU Official Energy Gym Partner, Brooks, Special Footwear Partner, Virginia Food Incorporated, Pocari Sweat, Mitsubishi Motors, Fast Auto World, Amorita Resort, Blue Water Panglao, Nonki Japanese Restaurant, The Bellevue Resort, Del Mar Lifestyle Center, Strong Moto Centrum Incorporated, Our Daily Bread, ECYY, Sports Hub, Soleil Hotels and Resort, Miti Resort and Spa, Alona by J Park Island Resort, Q Hotels, Panglao and Tangbilara, Best Western Plus, The Ivy Wall Resort, Lotus Resort Panglao, Official Media Partners, The Bahal Chronicle, DYRDAM, Ang Kasaligan, and the new KISS FM 102.3. The B Grand Bahal International Marathon.
10: Grand Bahal International Marathon.
9: The Sun Dugo Run. Be there.
11: As one home is mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Liwang, halos dili kalihok. Pero pag-pick na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nanguta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Diba sa luya jud? Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng anim. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, di yan ako believe. 10 years na ko nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direct ko, believe.
12: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join, mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali for DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
13: DJX 500.
14: Yosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
15: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
14: Okay.
16: DTX 500.
15: Sinukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinupukan ko.
16: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
17: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
18: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's more.
19: Ako dahil si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako dahil gipatumar akong amahan. O sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasagdin yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede pud ni kanatong tanan.
20: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Life Prolong Sugatrol invites you to attend its forthcoming medical mission at the Senior Citizens Building, Barangay Punta Cruz, Maribohok, Bohol, August 23, 2026, 1 p.m. till 4 p.m. We encourage residents of the area to participate in the said medical mission.
22: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or a Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
23: Di ara imong card, sir.
24: Salamat, Misa. Bay, unsa din ang imong ATM card?
25: Pinoy Coop sa PHCCI.
24: Ay sus, pariya, good day ta. Daan pa jud ko.
25: Kano sa kakakuha sa imo?
24: Atong last month, imo?
25: Ay dungan-dungan tingali ta.
24: Matay okay man kayo ning Pinoy Coop ATM sa PHCCI Bay. Kung doon na kay paliton, di na kinahanglan magdala ka cash.
25: O niya, bisag asas Pilipinas, magamit na itong atong Pinoy Coop ATM sa PHCCI. Pwede ka makawithdraw, pwedeng gamit og bayad, so okay yun kayo.
24: Pero kinahanglan pong doon ay sulod atong ATM account.
26: Mga kaabag, atong pahimuslan kining bagong serbisyo sa atong kooperatiba, ang Pinoy Coop ATM sa PHCCI. Bisag asa sa Pilipinas, ato ning magamit para mo withdraw o mo bayad. Pag-andam lang og 360 pesos ang 150 niini para sa card ug ang 10 pesos para sa miscellaneous ug ang 200 para maintaining balance. Ato ning hugupan mga kaabag kay usa kini kadakong kalambuan sa atong kooperatiba, ang PHCCI nga atong kaabag sa kanunay.
27: Looking for reliable business and educational supplies? Discover Dynamic CNG Trading, your friendly partner in success. Located at J.A. Clarín Street, Tagbilaran City, or call 0922-211-6731 or at 038-501-9687. You can also visit Dynamic General Merchandise at Pook Oriental, Tubigon, Bohol, or call 038-412-0486. We've got everything you need to keep your business running smoothly and your educational goals on track. Visit your friendly partner in business and educational supplies, Dynamic CNG Trading, where quality meets affordability.

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Email responsiblegaming@pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
2: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: Kung tanan buhaton para sa pamilya, yanong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman.
4: Pharmacy.
3: Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo. Aloe Erase para sa allergy ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
4: Para pagpagaling ng Pilipinas.
3: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang sudorzin hydrochloride mao ang generic name sa Aller Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Ug sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Life Prolong Sugatrol invites you to attend its forthcoming medical mission at the Senior Citizens Building, Barangay Punta Cruz, Maribohok, Bohol, August 23, 2026, 1 p.m. till 4 p.m. We encourage residents of the area to participate in the said medical mission.
8: Hala, kanay!
9: Wow, nice!
8: Kanay ba? If you're looking for safe and effective whitening product, authentic IV and oral glutathione, injectable collagen, placenta, and glutathione drip, visit at Nice Skin, the Bohol Gluta Shop.
9: And introducing Nice Skin skincare line. If you're afraid of needles, they have soaps, lotions, and whitening scrubs formulated with carefully picked ingredients just for you.
8: Achieve whiter and fairer and more glowing skin.
9: And say goodbye to pimples and dark skin forever.
8: At Nice Skin, the Bohol Gluta Shop.
9: Nice Skin, the Bohol Gluta Shop is now located at the upper ground floor of Altacita Mall, Tagbilaran City.
10: Sending light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
11: Drink light, live light, sounding light.
12: Drink responsibly.

0: Dok Brian, mangutana ko, unsay tambal aning lisod magbawas or maribang? Excuse me sa nagapangaon ha. 12 years old lalaki, kapila na ni natambalan sa hospital, pero walay giyod alibyo. Ang finding ani is naasyay ni gahi nga hugaw sa iyang small intestine, unya nipikit na sa iyahang small intestine maupod finding sa x-ray. Ang bag-o niya makaon mugawas, pero ang migahi na mura daw og bato sa iyang small intestine. Mao ang problema. Unsay alibyo ani nga makagawas ni Doc Bry? Mahal na kaayo ang tambal gi dapat sa iya ha. Unya na ay epekto na sa iyang panghunahuna na abnormal na iyang behavior. Salamat sa pagtubag. God bless. Na ako'y pasyente ana mga pinangga nga operahan na sa doktor. Get to clinic. After 1 week, no, pa x-ray balik na normal. So, kana ding mga small intestine obstruction or bowel obstruction, pwede pag yun na siya manormal o balik. No, daghan kay mga natural nga pamaagi. Napugay ko'y pasyente nga niabot, ayaw pa siya makabawas, tagpulo kaadlaw, o niya niabot na yun hapit bulan nga wa na yun siya makabawas. Bisa kung saan niya kaon, musuka na po siya. Moinom siya tubig, even tubig, isuka na po niya. Ako walang siyang gilaming. Gipainom na ko sa iya ha, gibutangan ako glimonsito ang tubig kasi isuka man ang tubig. So ang tubig, gibutangan ako glimonsito. Ginagmay po lang nga limonsito lang. Example, ang isa kalitro ng tubig, butangan og duha kalimonsito, rupat kalimonsito. Mauto iyahang as food. Kaya di naman mo dawat ang iyahang tiyan. Ang limonsito mangod makatabang na siya sa imong hydrochloric acid, sa imong mga certain nga mga acid sa imong tiyan para mutabang pag-digest o pagbawas. Hantod nakabawas sa dinaghan, naulian. Kanang may problema sa tinae, dapat makabawas na kadadlaw. So, usa sa inyohang himuon para nga malimpyo atong tinae, muligo atong tinae, tagae lang yun og fiber ang imong tinae. Usa sa itong i-recommend ana, kining dahon sa alugbati o dahon sa saluyot o sa kadaghan. Siguro kung hagpaton ni mong dahon sa alugbati o dahon sa saluyot, pag hinagpatan ni mo siya, isa ka kumkum sa alugbati, then isa ka kumkum po sa saluyot, unya butangan ni mo pineapple, pinya, isa lang ka slice, taas, nipis. Unya butangan ni mo og tubig sa butong. Mao'y mong itubig, isa ka basong tubig, i-blender na ni mo pinaga. Kasi kailangan ang alkaline, mao itong mga dahon-dahon, unya ang acid, kadtong pineapple. I-blender na siya. Dok, okay ba ang pineapple sa diabetes? Kung grabe imong sugar, taas kayo, dili pwede. Pero kung naay dahon sa lugbati o dahon sa saluyot, ang imuhang cellula, ang imong receptor, magiging sensitive nga pwede niya ma-metabolize ang sugar nimo nga dili ka magka-diabetic. So, sa pag-inom ani, Dok, isa ka oras sa di pa kamukhaon, inom ka ani, buntag hapon, palimpi na sa tinae. At the same time, makatabang na siya sa pag-ligon sa imuhang gut system. Kaila mo og prune, P-R-U-N-E, o sana siya ka-plum. Mura na siya og grapes, taggo na siya mga pinanga. Kaon mo kadaadlaw na, labi na iyong mga bata. Paghuman og kaon, labi na saga ng ginakaon sa mga bata na to. Ligid kayo mga gulay. Educate good, pinanga. No, kining prune, makatabang ni sa ato ang tinae. Pag healthy ang imong tinae, pinanga, healthy imong brain, healthy ang imong dugo, healthy ang imuhang tanang system. Dapat daghan mang gawas, magbawas, at the same time, maura magyun ang ato ang timanan nga ang atong utot dili baho. Kasi pag baho ang atong utot, mga pinanga, ilhana na siya nga ang imuhang tinae na himong septic tank. Ibig sabihin, kanang daghan siya og hugaw nga mo-affecto sa imuhang metabolism, mo-affecto sa other organs sa imong system, especially sa imong dugo. Kung sa pato ang himuon, no, labi na itong na problema sa tinae. Kung mudawat siya og kanon, it should be katong black rice or brown rice. Ang black rice, taas ka siya antosayanin nga makatabang na siya pagpahimsog sa tuang tinae. O, pahibalo, pahibalo, pahibalo, mga pinanga. Ang World Health Organization, naghatag na to og information nga ang processed meat, kasama na dyan, ang hot dogs, maka-contribute or gitawag siya major contributor. But pasabot, grabe gyud siya nga makahatag nga dapat bantayanan gyud na to nga panahon makakauntag hot dogs, dapat with cautious gyud ta. Unsa imong inumon, humagkaon ani para nga dili ka magka-cancer. Ayan, kaya naman, ang mga processed meat, especially sa kining gitawag hot dogs, nabilong siya sa carcinogenic to humans. makapakanser sa mga tao. Imagine na just 50 grams, that is, dili mo ubos isa ka hotdog kada adlaw. Pag kada adlaw ika mo ka og hotdog sa mga pinanga, ang risk ni mo is 18% nga maga colorectal cancer ka. Now doc, once a week lang ko doc, okay? Based sa research, kung dili mo ubos og 150 grams kada semana, nga mukaon ka aning hotdogs, that is, dili mo busog tulok kabuok nga hotdog kada simana. But pasabot sa isa ka simana na kay tulok ka hotdog nga nakaon, masigi ni mo na mga pinanga, taas ka risgo sa especially sa heart disease. Sakit sa imong kasing-kasing o sa imong kaugatan kung dili mo bus tulok ka hotdog kada simana kang magkaon. Ang risgo na sa 46% and 51%. Nga magkaroon ka ng heart disease and even sa sayong pagkamatay. So, mayroon ng hotdog ba? Makaon ka sa kabulan ka usa or pila kabulan ay pagkamakaon kung na may okasyon ng anak lang. O niya pag makaon bitawag hotdog ang inyong mga bata o paim nag
1: EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule
0: in town. Ayaw halos kada simana, halos kada adlaw, labi na gyud. Pag makakaon gani, bisag panagsa, wala paim nag
1: EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule
0: ang bata. Upat ka tuig nga bata o 5 anyos o tunga sa capsule or pwede po 1/4 sa capsule sa
1: EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule.
0: Para nga lami ang tulog, dili maglimag-limbag nga naghangin-hangin ang tiyan. Hingana ka-effective ang Makabuhay Plus Herbal Capsule para sa ito ang mga tiyan na ito mapampalamig tulog sa mga bata. So sa mga nagapaminaw karon nga nakakaonog hot dogs, ayan, panginomin ta mong Makabuhay Plus Herbal Capsule para nga layo ta sa mga cancer, layo ta sa mga heart disease. Unya, gina-encourage yun na ito ang pag-inom yun sa
1: EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kompleto mga pinanga.
0: Human pa ni hapon, para nga dili ka maghagop matulog. Layo ka sa mga urum-urum. No, daghangig nagkuglawas, kung sa'yo nahitabo, atake, kadlaon, patay. Simbako lang, no? Pero tanaw ganyan nyo sa inyong banas, yung asawa, kusog na muhagok. Ala, paim na nagmakabuhay plus herbal capsule. Human pa ni hapon. Niya every morning, 1 or 2 capsules, mga pinanga, once or twice a day. Para nga ang dugo, no? Gwapo kaayo ang daloy sa dugo. Layo kita sa makapa-infeksyon ng mga mikrobyo, nga masugatan na to kada trabaho. Dili tadali isip unon, maglabad ga imong ulo gani kay na naulanan, inom dayon. Makabuhay plus herbal capsule. Daghan kaayo ang iyahang manor sa imuhang sistema sa imong lawas. Na ako'y pasyente, pinangga ba? Sang lipaya, gano'n, daghanay kong mga pasyente nga magtiayon ang ilahang katungdanan, sa ilahang pagkabana nga to sa asawa. No? Wala na sila yung mga lovemaking, something like that, tungod kay kapoy na, without malis mga pinangga. Pag once ang lalaki, di na kaayo, mugana ang iyaha, ang iyahang pangatungdanan sa iyang asawa. That means to say, ang iyang circulatory system, hina na kaayo, daghana nagbara-bara sa iyang system, ang iyang kaugatan sa kasing-kasing, later on, mga daot po na siya. Pila ka mga simana nga sige sa ginom, tingala sila nga, nibalik naman ang kagana sa ilahang pagkalalaki. So, ingon po tayong asawa nga, Dok, salamat yun kaayo, Dok. Malipayon na yun kaayo, me. Magkinatawanay na lang kung sila mga pinangga. So, ang uban, walay kusog ang tuhod, gipang arthritis, inom lang o Makabuhay Plus Herbal Capsule. Paim na yung mga bana ninyo, 1 capsule 3 times a day. Kunya, iwasi lang kape, soft drinks, sigarilyo, karning baboy, maon yung mga makapawala sa kahimsog sa lawas. Kunya, magabi eh, paim nagmakabuhay plus herbal capsule, mga pinangga, walay hagop, magkainahinay kawalang hagop, layo sa atakis kasing-kasing ang atong mga bana, ang atong mga asawa nga di katulog, nagahagop, paimnag,
1: EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule,
0: pwede gihapon 3 times a day kung daghanggipang bati. Pag daghanggipang bati, mga pinangga, 3 times a day gyud ang pag-inom. Pag wala nagipang bati kayo, gracias Ginoo, naulian na, pwede once a day, 2 times a day ang pag-inom. Hinumdumi nga ang kahimsog sa lawas, nag-agad usab sa healthy lifestyle nato, magtuon-taon si pagkaon ilimnon og mga healthy nga mga panghuna-huna nga dapat positibo, happy og may pagsalig sa Ginoo. Diha naakay kadaugan. Mao na nga mag-inom ta og Makabuhay Plus Herbal Capsule para nga mas matabangan ang atong lawas. Pag-eliminate nindot imong pag-ihi ang Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga, nindot po na siya nga molimpyo sa atong atay. Mao na inom ta ana kada adlaw og labi na sa mga kusog mohagok, mga stress kaayo, maglisod og tulog, inom ta og Makabuhay Plus Herbal Capsule kada human panihapon or sa di pa matulog, labi na sa mga kusog mohagok, mga pinangga, kapoy ang lawas. Pagmata sa buntag, butod ang tiyan, o mga ilhana na siya, basta butod imong tiyan pagkabuntag, kapoy imong lawas niya. Katulogon pa ka pagmata nimo, wala ka makarepair pag-ayo kagabi, o kung magsigi na siya pinangga. Nasig butod imong tiyan, pagkaugma, kapoy imata, mag-create na siya ginahinay damage sa imuhang system. Uban, ma-high blood, magka-diabetes, magkaroon ng cardiovascular disease, magbagtok ang ilang makaugatan, bisag wala pa tayo hubak, bisag normal pa ang atuang mga BP, mga blood sugar, inom gyud Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kanang kapoy kay imong lawas pagmata ni mos buntag unya nagabuto imong tiyan, ang imong atay ana magkatapunok sa imong atay ang mga toxins, mga hugaw. Pwede mohubag imong atay. Pag once hugaw imong atay, mutaas pod ang imong inflammasyon sa lawas. Particularly sa imong kidney, maapektuhan imong kidney, unya magbanhod ang imuhang kamukapoy imong lawas. Dali ka bikugan, unya musunod dayon ang mga kabuhi-kabuhi sa atong tiyan, unya maglipong-lipong dayon ang uban, maghanap-hanap ang mata, ati man na pinangga. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule, kada adlaw, take gyud og Makabuhay. Kada adlaw, human pa ni hapon, or before ba matulog, inom gyud og Makabuhay Plus Herbal Capsule, isa or duha capsule, human og kaon or sa di pa matulog.
2: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
3: Basta healthy, happy!
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang pa-premyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos oy kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep of purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kompleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa pa-premyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa pa-premyo sa EXL.
5: It's Elma Grimal.
3: Basta healthy, happy!
0: Alang sa ito'y kadawang segment, alang sa mga na problema sa tinae, unsaon po nato pag-atiman sa itong tinae nga mahimong mas healthy ang atoang mga tinae. Hinunduman nato ang nani connection ang good bacteria sa itong kasing-kasing or mga gut bacteria og sa atong mga kasing-kasing. Timan igi ni mga pinangga. Naiuban nga mga bacteria, mikrobyo sa ato ang gut system. Gikan sa tong aligag nga paingon sa ato ang tinae, naay mga mikrobyo diha nga kabahin siya sa koneksyon sa cholesterol og sa atong kasing-kasing. For example, kumukaon ka red meat or processed food og bisan pa itlog, di ba? Healthy kang itlog, pero pag dili nimo na sa matagaan og insak tong kombinasyon sa imong pagkaon, kining itlog pinangga ang mga bacteria, no, naay mga certain bacteria sa tuang gut system gikan sa tuang tinae, paingon sa tuang alingagag nga mohimo silag chemical nga ang imong liver, ang imong atay, kining nakaon nimo nga itlog, naay mga substance niini nga i-convert sa maong bacteria paingon sa TMAO, trimethylamine and oxide. Kaning trimethylamine and oxide, mao ni siya ang mutabang sa imong kolesterol nga mupabagtok sa imuhang kaugatan. labi na kumakaon kag hotdog, mga processed meats, kinahanglan na akay pagkaon nga kaonon nga para mo counter sa TMAO, and that is DMB, 3-dimethyl-1-butanol. Kining DMB or 3-dimethyl-1-butanol, mauni siya ang mo-counter sa inflammatory effect sa gikaon nimo sa itlog. Kaya kasi ang itlog, mga pinanga, bisan og daghan ni sag health benefits, pagdili nimo na sa masabayan og mga pagkaon nga mo para mahimong balance siya or balanced diet. Mabitaw ito og balanced diet. Mauna siya ang mo-create nga mo-bagtok ang imong kaugatan, nga mo-create po na siya og heart disease og uban pa nga mga sakit. Mabitaw makadungog mo nga, awi, ayaw mo kaw itlog kay makadaot daw. That is true. Kung wala kay gi-combine nga mga pagkaon, wala kay gi-combine other nga nutrition. So, ang DMB, makuha nato na siya, daghan, number one, sa extra virgin olive oil. Pero ang olive oil nga imuhang inumon, naa sa mga 2 kutsara or 3 kutsara kung makakaon ka og itlog. Sa ato pa, ang gamiton nimong prito sa itlog, kadtong olive oil. Pero kung wala kay olive oil, according sa research, ayaw nang gikan sa Italy nga mga brand. Kay gamay na sila og DMB. Ang daghan og DMB, gikan sa Turkey, sa Spain, Greece, at saka California. Ayaw na gikan sa Italy. Now, pananlitan dok, wala ko'y olive oil. Extra virgin olive oil. So, dapat extra virgin olive oil, good mga pinangga. Ang DMB, taas po na siya sa watermelon. Pag mga kaungag itlog, dapat humanin mo kaung itlog, kaungag watermelon. Apilag usap iyang liso, apilun ni mo kaon ang kanang puti bitaw nga unod, kanang dapit na sa panit mga pinangga. Apilang nagkaon ay nagilabay para dili ka magkasakit nga mubagtok ang imong kaugatan. Ang imuhang kolesterol, dili siya ma-turn into substance nga mupabagtok sa imuhang kaugatan. So ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, makapawala na siya sa mga pagpanghubag sa atong makaugatan o sa atong kasing-kasing. Human og panihapon, labi na itong nakakaon og karne, nakakaon og itlog, inumo og Makabuhay Plus Herbal Capsule, labi na sa gabi para layo gyud ta sa atakis kasing-kasing. Sa mga naay nang hubag ang kasing-kasing, inumin na siya og grapes, grape juice, no? Pwede ka ng brand nga Welch, pwede na siya, mapalit na siya sa mga grocery store. Pwede po mumukaon og daghang grapes. Dili ko nag-recommend og red wine, nga alcoholic nga red wine. Kung naay red wine nga non-alcoholic, dili alcoholic, okay, pwede. Pero pag alcoholic, bawal na pinangga, makasamot na sa mga naay problema sa kasing-kasing. So, kaon mo grapes, labi na katong naay liso nga grapes, makatabang siya sa mga na-enlargement of the heart. So, balik ko na to, kung naapod mo ay problema sa iyong kutu-kutu, maglisod ka ni magtulog, tungod kay ang inyo di ayong tinae, na yung mga pagpanghubag na nagpilit sa iyong tinae, or naabay obstruction, nagbara sa inyong tinae, kaon mo prunes, no? Prune. P-R-U-N-E. Kaon mo na kadaadla, humagkaon, kaon mo na, salipa mo kaon mo na, no? Makatabang na siya. Ang prune, mapalit po na siya sa mga supermarket, sa grocery, mga pinangga. At the same time, ang Makabuhay Plus Herbal Capsule, tungod kay taas ni siya og mga anti-inflammatory, taas yung antioxidants, layo punta sa mga pagbagtok sa atong mga kaugatan, sa atong kasing-kasing panahon matulog. Hinumduman na to, nakakaon ka og heavy meal. Mo bitaw nga dili maayo nga daghan ka itong kaonon sa ikatulong pagkaon. For example, nakapamahaw ka, that is your first meal. Second meal ni mo, nakakaon na ka. Ang third meal nimo kinahanglan dili na siya kaayo dapat daghan or heavy. Okay, sa mga gusto mag-diet, oh, katong madagog puson, tag-asog BP, dagko kaayo og mga tiyan, ang inyong panahapon, watermelon, apil ang liso, apil ang iyang puti nga portion nga dool sa panit, kaong daghan, walay limit, diha mo magpabusog sa watermelon. At the same time, pwede mo mukaog isa ka boiled egg kung gusto gid mo extra nga kusog. Kaya medyo dukay-dukay ka, gamay matulog sa gabi eh. Pero ang pinaka-the best po, sa'yo matulog. No, mo gina'y pinaka-the best. Alas 10, tulog na. Alas 9, tulog na. Ayaw gud himo ang atag alas 11, alas 12 ka matulog. Labi na alauna, alas 2, kay tingguba na gud na sa imuhang sistema, mga pinangga. para nga dali maulian ang inyong mga ubo, mga naitib, and even gani sa mga kanabitaong na amoy ang kinatao. Monibantayan na ka ng na mga amoy sa kinatao sa mga babae or infection sa mga lalaki sa kinatao. Nagamoy ang mga kinatao sa babae tungkol sa STD, sexually transmitted disease, o niya nagkatol ang kinatao sa babae or sa mga lalaki. Humanog panihapon, maginom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para nga himsog ang atong kasing-kasing o ang atong immune system. Para nga layo ta sa takis kasing-kasing, tun-i giyod pinangga ang diet. Tun-i unsa mga pagkaon, paghimog lista, kumamina mo sa program nato na dapat na gani mo'y ballpen o notebook na para malista ninyo unsa mga gipang recommend nato sa inyo ha para ma-apply po ninyo mga pinangga para maging healthy ta. Nakadong mo nag-ingon, himua ang inyohang pagkaon, mao ang tambal. O ang tambal, gikan sa inyong pagkaon. Kabahin sa mga medisina, mga tambal, ang pagkaon nato. Dili lang ang mga synthetic drugs, pero ang pagkaon po pinangga, actually tambal na. Without proper diet, without insaktong nutrition, kanang giinom ni mga tambal, wala po na'y mahimo. Wala na'y mahimo, pinangga. So mao na nga dapat holistic, balance, dapat ang atong pagabuhaton. Sa mga grabe ka-workaho, uli kaayo, ala, paim na nag-EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Aron nga, less stress, ogaan ang atong lawas, inigmata sa buntag. Pag naka-EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, may buhay.
1: Ay kalimot sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule para lami ang tulog, layo sa mga komplikasyon tungod sa stress o kulag tulog mga pinangga. Ang makabuhay, dili lang na pampalamig tulog, makatabang po na siya pagpa-nourish sa imuhang kasing-kasing layo ka sa atake-atake. Kung nakay mga nagtubo diha nga mga bukol, hinainayon po na niya og tunaw. Once nga ginahinay nagtunaw, alalay po ayaw po og i-feed up ang imong lawas nga mudako na po siya. No? Labi na kung nakakaon kag full fat dairy products. Ayan. Mga high fat nga mga gatas. Ayan. Mao na nga bawal na siya ka ng mga high fat nga mga gatas.
2: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
3: Basta healthy, happy.

0: Hoy! Nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo? Og EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha? Timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon og pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala og do naman pipilara og do naman gamayra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits tungod kay biblically ingon si Ginoo kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon maoy tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang inon natong mabusog ta, no, para lang masatisfy ang ato ang kabusugan. Pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakaon na itong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay itang gibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Muna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan na to ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula o isa ka basket na nga gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay ang kapsula, yes. Kaya bisang mukaon ka kung sa kakilong gulay, ug imo nang usapon, ug alang-alang ang pag-usap, inig gawas ana sa imo, kamunggay ragya po na, gulay ragya po na, sa ato pa, wani mo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule, pino na kayo na, nga di na kinanglan i-digest. Pag take ni mo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal, inig kabuntag. Sa udto unya before you sleep inig kagabi eh, para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa unsa pa gipaabot nimo? Adto na sa imo mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule. Atun ka nato sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: It's Elma Kumar.
5: Basta healthy, happy.
6: May kasabihan. Those who in everything make God first and last and best are the happiest people in the world. Nganong pinaka-happy man ang usa ka tawo kon ang iyang first and last and best is ang Ginoo. Tungod kay naa siya'y pattern gikan sa Creator. Kung naa kay pattern, naa kay guide, naa kay manual from your Creator, then dili ka magproblema kaayo sa imong kinabuhi tungod kay naa kay giya, naa kay guide. Mao na ang Word of God nagsulti sa Psalms 144 verse 15, happy is that people whose God is the Lord. Malipayon ang mga tao kanang mga tawhana kon ang ilang Dios mao ang Ginoo. Apan makasusubo mga pinangga, kay usahay ang tao ang ilang Dios mao ang ilang tiyan, ang ilang kagana, ang ilang garbo, ang ilang mga sigarilyo, ang ilang inom matag Domingo o ang uban kada adlaw kada gabi mag-inom, nga ikadaot silang pangutok, ikadaot silang pamatasan. Ang uban, ang ilang Dios mao ang ilang trabaho, ugwa na sila time para silang isigkataw, nga ang pattern nga gihatag sa Ginoo sa tua ni Ginoong Hesus diya sa pulong sa Dios mao nga makigbahin usab ka sa imong time aron sa pagtabang sa imong isigkataw, sa imong kwarta aron nga itabang sa imong isigkataw, sa imong butang nga imong isuporta sa buhat sa Ginoo. Unsay purpose nato ninyo ta mga pinangga? Dili ta nabuhi para mukaon, apan mukaon ta para mabuhi. Atong iambo ang atong mga opisyales, atong panggobyerno, nga dili unta sila mahigugmaan ng mga hubog-hubog sa mga ilimnong makahubog tungod kay kini makakorap sa pangutok, sa ilang batasan, sa ilang moralidad, nga diin ang atong gobyerno mapuno sa krimen o korupsyon. Kinahanglan sakripisyo, kinahanglan o commitment, kinahanglan ma-realize nato ni mga pinangga nga daghang krimen, kalisod, korupsyon tungod ni nagikan di ay tungod lang sa kakulag pagpugong sa kaugalingon sa mga kagana. This is Dr. Bray Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Magaingon, ang grasya ug galinaw sa Dios magauban ug magaayo sa atong mga balatian, dalay gyud ng Dios.
5: Basta healthy, happy.
7: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Barado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, umiinom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule tsaka sa EXL Makabuhay Coffee.
7: Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: 728-1434. Hi, it's Elma
7: Kumay. Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
9: Ayaw galimot ang EXL Makabuhay products ay inyo na mapalit dire sa Kiss FM sa second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building, 56 Binting Street, Tagbilaran City.
10: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
11: Hey, fashionistas! Get ready for the biggest celebration of style and savings at Cindy Ella Original Fashion Shop. We're celebrating our 11th anniversary, and you are invited from September 15 to 18. Come and enjoy our anniversary blowout with selected items for only 99 pesos and savings of up to an incredible 80% off. But wait, there's more! Shop and win exciting prizes in our anniversary raffle. Enjoy exclusive freebies for the first 100 customers, plus more exciting surprises waiting for you. So mark your calendars and bring your family and friends. Visit Cindy Ella Original Fashion Shop, located at Alex Avenue Commercial Building, CPG East Avenue, Mansasa, Tagbilaran City. Shop with confidence and experience the American style of shopping at Cindy Ella Original Fashion Shop. Happy smart shopping!
12: Be part of the 2026 Be Grand Bohol International Marathon, the Sandugo Run, on August 30, 2026 at the Be Grand International Convention Center, Panglao, Bohol's biggest marathon event. The 2026 Be Grand Bohol International Marathon, the Sandugo Run, powered by GU Energy PH, a World Athletics accredited event in cooperation with the Association of International Marathons. It's also brought to you by Poncho, Tagbilaran, Ocean Jet, Bohol Wakeboarding, Ads and Prince Republic, Xiaomi, Save Earth, Nature Spray, Official Bottled Water Partner, Panglao, Regent's Park, The Monkey Bar, by Chef Jenzel, Izakaya Umiriku Alona, Shop, Colors Photo, Ochoco Law, Taxation Law, and Corporate Law, Panda Tea Garden, Carmen's Best, Masahe de Bohol, Skin Consultant Clinic, Bohol Bee Farm Ice Cream, RC Lucky Graphics, Seafront, Sepo Grill and Restaurant, Wow Fireworks, Bohol, Nua Thai, Val Anthony Construction, Southern Star, Bus Transit Incorporated, Marcella Ice Plant, Mad Monkey Panglao Hostel, Tagbilaran Community Hospital, Blue Grass Project, Antuanga Prime Bespo, Destination Weddings, Aroma Bakery, Lola Lilius, Homemade Specialties, Megatech PA, GNC Rental, and Event Services Bohol, DRC Audiovisual, Bohol Ice Plant, Ice to Go, Leonardo Distributors, Incorporated, Alturas Home and Fashion Department Store, Altura Supermarkets, Smart Communications Incorporated, Governor Aris Aumentado, the Provincial Youth Development Office, Congresswoman Vanvan Aumentado, Congressman John Jisnil Babaya, Mayor Boy Arcai, Mayor Miriam Sumailo, Mayor Jane Yap, Mayor Mark Louis Munungol, Mayor Manjo Lim, official media partners, The Bohol Chronicle, DYRDAM, Ang Kasaligan, and the new KISS FM 102.3, the B Grand Bohol International Marathon.
13: Grand Bohol International Marathon.
12: The Sandugo Run. Be there.
14: Hello, kanais.
15: Wow, nice.
14: Kanais ba? If you're looking for safe and effective whitening product, authentic IV and oral glutathione, injectable collagen, placenta, and glutathione drip, visit at Nice Skin, the Bohol Gluta Shop.
15: And introducing Nice Skin skincare line. If you're afraid of needles, they have soaps, lotions, and whitening scrubs formulated with carefully picked ingredients just for you.
14: Achieve whiter and fairer and more glowing skin.
15: And say goodbye to pimples and dark skin forever.
14: At Nice Skin, the Bohol Gluta Shop.
15: Nice Skin, the Bohol Gluta Shop is now located at the upper ground floor of Altacita Mall, Tagbilaran City.
16: Hey shoppers, get ready for the back-to-school gadget giveaway promo from Altura's group of companies. Unsaon pag-apil? Palit lang og worth 1,000 pesos or more and buy at least one participating product from supermarket, school and office supply depot and earn tickets. For our instant win activity, visit our raffle computer station, enter your details, and get a chance to win exciting instant prizes like discount vouchers, selected items, and more. Weekly raffle draws happen every Tuesday starting June 9 until September 1, 2026. Plus, don't miss the grand draw on September 8, where one lucky winner of each participating stores could take home a brand new laptop with amazing appliances and gadgets every week. Happening at Alturas Mall, Altacita, Plaza Marcela, Alturas Mall Talibon, and Alturas Panglao. So shop more, earn more, and win big. It's the back-to-school gadget giveaway promo from Alturas Group of Companies. See posters for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-075, Series of 2026.

0: The hottest dance tracks.
1: Remixes.
0: Remixes.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
4: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
4: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: Rexido Forte!
3: Maunang diskarte na ko. Discarding bisnak na to.
4: Rexido Forte!
6: Paspas,
7: banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Virginia.
1: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
0: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilabian. Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly.
7: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
8: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa. Naelechon humba adobo ka dere.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Oops! Teka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
14: DTX 500!
15: Ako Lacey Mario, na ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga. Kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Duha ka kapsule, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, jud kayo yung DTX 500.
14: DTX 500!
16: Pabalik sa mga butika.
4: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
17: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

The new Kiss FM 102.3 orders now in 47 F for 11 o'clock in the morning. Rihanna, Umbrella. Dito lang yan sa programa Dumana Gundong kasama nyo tuwing pananghalian. Ito ang Kiss House sa Kiss on Friday. Kasama si Bob Goodman. Ano bang latest? Ano ba ang mga bagong marites? Ha? Ano ba ang mga bagong marites? Nako, ang daming galit na galit sa ante nyo, ha? Oo, kasi talagang hinahamak daw. Hinahamak daw ang mga teachers. Alam mo yung sakripisyo ng mga teachers, eh, talagang hindi naman mababayaran. Di ba? Oo, second sa ano yan eh. Siyempre, ang the best teacher is yung mga parents, nanay, di ba? Tapos, pag siyempre, pag naanan sila sa school, cargo na tanan ng mga teachers yan. Oo, no? Second parents na yan sila eh. Pero yung auntie nyo, ha? Grabe. Eto nga, nag-post si Daryl Yap, yung director. Na ang parents niya pala is a public school, retired public school teacher. Kaya yun. Ha? Piniay niya si Auntie Claire niyo eh. Eto naman ang maganda. To the rescue! To the rescue ang general. Ay nako, siguro alam niyo na kung sino tinutukoy kong general, ha? Oo. Oh. General problem! Alas 11.48 na, live na tayo sa Facebook. Sabayan din tayo mapapakinggan sa Channel 33 sa inyong local cable providers, Diaz Loon, Calape, Tumigon, Ilabanga at Clarín. Northeastern part of Bohol, mapapakinggan din tayo, ha? Diyan sa may Umay, Isla de Pitogo. Diyan sa may Talibon. Diyan sa may Sagbayan, Puruk 5, San Rafael, Mabini. Diyan po sa may Trinidad. May pagpabinaw ka rin yung tanan. Abot ang aton, Sibya. Abot gani Tagpalawan. Eto, ha? Uy, si Peter Carl Navea. And si Dariel Bert Aurira. 126 days na lang daw, Pasko na. Malakas din ang dating na itong bata na to. Shoutout kay Daryl Bert, ang mabait, on the way from Brooks Point, Palawan. And requesting for a song, Cupid by 5050. Ayan, salamat ha, Daryl Bert Aurira. Oh, binibilang mo talaga ha. 11:49, update ko muna kayo sa atong daily weather hypnosis for today. Ano ba ang lagay ng ating panahon? Buti pa ang panahon, may lagayan. Tayo, ambot na lang. Ang init eh, oh. Init eh. Ramdam natin ang init. No? Lalo, alam nyo yun, kahapon na-mention ko to eh. Na nagmotor ako, no? Oh, motor naman talaga ang ano natin, form of transportation natin. Kala ko yung hangin malamig, hindi pala. Napaka-init rin ang hangin kahit naka-jacket ako. Pambihira. Inom kayo ng maraming tubig, ha? Inom kayo ng maraming tubig and make your holiday worthy. Stay na lang sa bahay para makaiwas sa init. Okay, eto lang atong daily weather hypnosis for today. Adunay tropical cyclone outside Philippine Air Responsibility, ha? Ito, ha? Severe tropical storm Saudel. Ha? Layo-layo na siya. 2,735 kilometers east of southeastern Luzon. Maximum sustained winds niya is 95 kilometers per hour near the center. And yung gustiness niya is up to 115 kilometers per hour. Ang iyong movement north to northwestward at 25 kilometers per hour. Ito, paminawan niya, ha? Central Visayas and the rest of the country will be partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Cause ano is localized thunderstorms. And syempre, ang impact will be possible flash floods or landslide during severe thunderstorm. Ayan, ingat ha. Ingat, amping. Oh, gabi dito sa eastern part of Bohol. Sabi ng misis ko, nagdulugdog. Grabe daw ang dulugdog. Pero wa kaulan. Ay, nako. And may nabalitaan ako, magka-cloud seedings na daw ang ano ha. Provincial government ng Bohol ha. Oh, kasi ilang araw nang wala eh, no? Naglagiti ang kainit. Daghang mga basa kuno ang nadali na. Okay, oras! 9 minuto sa Dipa Mag. Alas 12.

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Our loud and local feature of the hour, something from Central Stage, the premier party band ng Lalawigang Bolalon. Ikaw ang true love ko. Oras natin, 3 minutos sumahan mo labay ang alas 12. 12:03 na sa... Ano ba? Paano mo sasabihin? Katanghalian? Katanghalian na lang, no? Oh, tanghaling tapat. Alas 12:03 na ng tanghali. And that's our Philippine Standard Time. Si Sir Jerry, oh, nakikinig sa atin. Si Sir Jerry ng... Uy Masuy Fighter Wine. Nakikinig sa atin. Sir Jerry, uy! Nang si Sir Jerry ng Uy Masuy Fighter Wine nakikinig sa atin. Salamat Sir Jerry ha. Balita Sir Jerry. Oh, nakasama natin to siya sa ano eh. Sandugo Tigi sa Bohol National Amateur Boxing Contest 2026. Diyan sa may Alicia. Si Sir Jerry ng Uy Masuy Wine Factory. Sir, kamusta? Kamusta? Kamusta Sir Jerry? Magandang tanghali sa iyo Sir Jerry ha. Ayan, si Ronald Tongko sabi niya, may magpaniwag to Sir Bob. Sa una, required kami magdala ng sundang sa school para gardening. Wala naman na lagaan na ron. Nagka-high-tech na lang eh. Oo. Diba? And si Sir Pogs. Ayan, nakikinig sa atin si Sir Pogs. Si Sir Pogs, nakikinig sa atin. Oh, diyan sa may ka-up. And siyempre, yun oh, siya pala. may bagong service master to eh. Service master to. Oo. Siya yung head ng mga ano, tig-serve sa Bohol-Anos Kananya. Oh, di ba? Na si Sir Charles. Si Sir Charles mo tong tigluto. Lami magluto na si Sir Charles eh. Oo, sa Bohol-Anos Kananan. And siyempre, si Sir Pogs, si karaniwang tao. Ayan ha, sa mga taga-kaap, may pagpaminaw ka ninyong tanahan. Oras natin, sa 8 minuto, sumahan mo lumay ang 12 high noon. Ayan ho, parang ang sarap ng binabantayan ni Sir Pogs. Ha. Oh, sarap. Check natin yan mamaya. Anyways, Bolalos Kananan, sa tugaran ni Nang Dading. Oh, di ba? Sir Pogs, Mom, Sexy Sandy, may pagpaminaw sa compound Sir Pogs. Talaga naglanog-nanog ang Kiss FM dyan. Thank you, thank you, thank you. And Sir Jerry ng Uy Masuy Wine Factory. Hello, sir! Sa lahat ng mga naniudto diya sa may Dell's Eatery nga pala. Oo, kasi hindi na kami nag-abot ni Cyrus. Eh, ako nalang babate kay Madam. Madam! And kay Kumukulaw, Kumukulaw! Kaya Pops, ayan ha, diya sa my Dell's Eatery, mayong pagpaminaw ka ninyong tanan. Again, that's our loud and local feature of the hour.
1: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
2: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Bohol-Anong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.

0: Ito'y swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Strong sa una,
3: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Ginger?
1: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
0: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
1: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
0: Sipon agad?
1: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzep Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis ka lang sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzep Z Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Hi Ryan, umot lagi ka kaayo. Kinsa man imong inspirasyon? Na sa una, mura man kagway ligo, karon kanunay naman kang guli.
4: Sa una, magojuday maligo lang kung buwan nun. Kapoy, kiksigig ka po. Usahay, mapangong pagkalit ng tubig. Karon, aw. Shower-shower na. Bisa kada oras pa kumaligo.
3: Maode ay. Sosi na kay kakaron. Pa-shower-shower na.
5: Ang paggamit sa kabo, panahon pa ni Mampor. Karon, moderno na tabay.

0: Ang serbisyo sa panubig kanunay nga giampingan sa Bohol Water Utilities Incorporated naguna-huna sa kaugmaon sa atong panubig.
1: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos linggawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na-tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: PDM PC Gasoline Station.

0: The new KISS FM 102.3, 32 to go before hitting 1 o'clock in the afternoon, 12:28. That's our Philippine Standard Time. Bob Goodman pa rin ang kasama nyo all the way down 1 o'clock in Ayoga Lumot at 1 o'clock. Ang lukring, ang lukring na ang mupuli na ako at 1 o'clock. Ha? Oo, kasi hindi, actually, etong tao na to, hindi mo makakausap talaga na maayos. Ewan ko ba kung bakit, oh. Minsan nagsasalita mag-isa. Kaya po ako ay nananawagan kung sino po ang merong magandang kalooban, eh paki ano na lang po, no? Na kailangan talaga nito ng medical intervention, no? Oo. Yung akala yung ganitong tipong maayos mo siyang kaistorya tapos maya-maya mo si Mang, ay delikado no gud na. Si Dear J, ana mamaya atangi siya, ha. Oo, para sa konklusyon ng programa sa problema ni. Sa problema ni Abigail. Ayan na ang konklusyon ng problema ni Abigail. Mamaya sa programang Dear J-Ann. And, uy, may nagdidibu. Hindi kami imbitado, Sir Pogs. shout out and happy birthday ni Jade Ladra celebrating her birthday today.
1: Happy birthday!
0: Oh, happy birthday Jade Ladra na nag-deburon sa Dumaluan Beach Resort.
1: Happy birthday!
0: Ayan, gika ni Sir Pogs. Mayong pagpaminaw, no? Kaya... lahat ng mga bisita, no? Lahat ng nitambong sa debut ni Jade Ladra. Diyan sa may Dumaluan Beach Resort. Yeah, gika ni karaniwang tao. Okay, 30 minuto. Sumahan mo lamay ang 12 minute. Be pausing for a short breather. Magkabalik ako with more right after this. In

0: Kami sa KISS FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic. Classic hit.
3: Kiss FM.

0: swakto pa, swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pa gani, og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga, ang akong energy, gikan sa buntag, paingon sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural, og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you, MX3! Diri ko believe!
2: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
3: More water, more life.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakaf, napot mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Come to the celebration. Be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
5: Tiguang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
6: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang.
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan.
10: Hi! Baling malasa, oy!
11: Unsa ka, brad?
10: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
11: Unsa mali imong ATM card?
10: Banknet.
11: Ano problem sa PHCI withdraw?
10: Sa PHCI, nga banknet man nga akong card.
11: Abin mo, kung ang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw kag money sa iyang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
10: Mao ba?
11: Sabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw magaling ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
10: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mo-withdraw. At to magkustan na hirong hapon. Nya.
11: Oo, siya nya.
10: Alam sa good diha, bi. Para mintin.
11: Gamintin kag numero?
10: Sagoy numero. Mintin good. Mintinans ba sa akong high blood?
11: Akong balikon kung holder kag banked ATM card, membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw ka sa iyang ATM ning musunod ng mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo, o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
12: Happy Fiesta!
13: Kinahanglan, extra ang anda.
12: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
13: Naana mga bisita? Kadyot lang!
14: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
13: Wow! Mas maayo pa?
14: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
15: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
13: Naa! Bisag pang Sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
14: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May na lang kay na ay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kini sa akong abatukan ng fatigue stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
17: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Uy, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
19: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, Ana.
20: Rexino Forte!
18: Di kaliho, di katrabaho, hassle kaayo mabugahat.
20: Rexino Forte!
18: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
20: Rexino Forte!
19: Maunang diskarte na ako. Discarding bisnak na to.
20: Rexino Forte!
19: Mas paspas, balat sa upat!
21: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
21: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Pag na sa Bohol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
23: Basta na ay hilanat.
24: Dapat matik. Ibay Jessic.
23: Sa hilanat, huna-huna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
24: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
23: Dapat matik, iBiogesic.
25: Alagang Unilab yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

Dear J.Ann, sa akong pagkahilo ug pagkatumba, maayo gani kay nadali ko sa amuang silingan. Kung wala ko nila nadali, basin mas grabe pagyod ang nahitabo nako. Yosko, Abigail, apo, abinag nako og maunsa na ka. Sige, intawon ko og ampo nga mauli anak ka. La, basin, kuan, tungod ra ni sa stress. Maayo pa, magpa-check up ta karon. Diyos ko, maayo gani, kay nabantayan kanila. Okay, sige la, magpa-check up ko karon. Dear J.Ann, kauban ang ako ang lola ni Adtumi sa ospital aron magpakonsulta. Human sa ako ang pagkahilo o pagkatumba, nahadlok gyud ko nga basin na ako'y seryosong gibati. Oh, Abigail, kumusta? Unsa may giingon sa doktor? Di ba ka nga buntis ka, maong nahilo ka? Ingon ang doktor la, dili daw ko buntis. Pero, naa daw ko'y anemia. Og, maokuno na ang usa sa hinungdan nga nung sige kong kahilo og natumba ko. Maoba, naguol ba ako kay basin? Buntis ba kaha ka? Or basin, cancer ba kaha na? Maola kila. Pero, salamat sa Ginoo kay dili man day pod ingana. Ayaw ka bala ka, la. Ampingan na nako ang akong lawas. Gi resitaan sad ko sa doktor og iron supplement og folic acid. Giingnan pod ko niya nga kinahanglan ko mukhaon og mga pagkaon nga daghan og iron og dapat daw magpahulay daw sad ko og tarong. Maayo apo kung mauna. Ay, salamat sa Ginoo. Kay dili gyud grabe ang imuhang sakit nga gibati.

0: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Labuntoran, Davao de Oro. Una jud kalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor, pag uli namo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nadugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginantos iyang sakit, mao na akong ginapainom sa iya ha. EXL Makabuhay, okay na siya karon, naka-recover na siya sa iyang sakit.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Naulian na ka ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka ma?
3: Wa pa.
4: Nganong dugay agad mawala anang sipon na ma?
5: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
6: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
2: Naulian na ka ma?
7: Gahapon pa.
2: Ah, kuya waoy!
6: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
8: Alagang Unilab yan.
9: Phenylephrine HCl plus Chlorphenamine Maleate plus Paracetamol plus Zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
11: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
12: Let's go, Lola!
11: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
12: Uy, what ako!
13: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unilab yan!
15: Bye!

0: Init sa kilana? Dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic. Masaligan. Maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
4: Drink light, live light, Sunning Light.
5: Drink responsibly.
6: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
7: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Life Prolongs Sugatrol invites you to attend its forthcoming medical mission at the Senior Citizens Building, Barangay Punta Cruz, Maribohok, Bohol. August 23, 2026, 1 p.m. till 4 p.m. We encourage residents of the area to participate in the said medical mission.

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: As one home is mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako, diwang, halos dili kalihok. Pero pag-pick na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga MX3 raman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Diba sa luya jud, matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol. Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng anim. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto, bilib.

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget na!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang Sharon pa. Naileksyon, humba, adobo ka direta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang sarap!

0: Virginia!
1: Mga kabuhay day, isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginu-make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Balaleng Proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang baha balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
4: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
5: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
6: Pisag-asa kadapi ni ining kalibutan.
5: Villa Alzun Tourist Inn and Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn and Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol. Villa Alzun Function Room is now open with 150 pax capacity. Visit them now.
7: Basta na ay hilanat.
8: Dapat matik. Ibay Jessic.
7: Sa hilanat hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
8: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
7: Dapat matik, iBiogesic!
9: Alagang Unilab yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Down!

0: Swakto pack.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Pack na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan? Kalipay sa tanan.
3: EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitawan. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Uy pare, nindota gyud sa imong balay oy, ang imong bintana o glass designs. Modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod ana?
2: Uy mare, adto ra na sa J&W Glass and Aluminum Supply.
1: J&W Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
2: Sila ang kasaligan sa paghimo og pag-install og sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions ug daghan pa. Para sa balay og negosyo.
1: Mauba, sakto gyud kaayo. Nangita bitaw ko og mo install og glass windows para sa akong commercial building.
2: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at bangagin siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sad ka mag-message sa ilang Facebook, J&W Glass and Aluminum Supply.
1: Sige pare, mo adto gyud ko dayon, bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
2: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang J&W Glass and Aluminum Supply and the makipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building. Bye!

0: Tigawang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
2: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, huwag sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Unilab yan.

0: to pack, swak to na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: Ma'am, unsay ngalan na to, ma'am?
3: Engineering Prosperity, Dennis, sir, taga-Manogan, Zamboanga del Norte. Sa una, hindi dyan ko katulog, sir. Magmulmul niyong pikas na ko nga batang. Niya high blood po ko. Niya masulibog ko kalipong. May maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang batang, puy-puy ang mga lawas. Pag DTX-500 na muog niya, pagdagan sa pipila kaadlaw, nawala man ang mulmul sa kong abaga o batang, sir. Dili na po ko maglipong-lipong, sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod. Niya kasakit niya akong ulo. Karon kaloyan sa gino, sir, okay na gid siya. DTX 500 umay TC radyo lang akong ginainom, sir.
4: DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
5: Is your air conditioner struggling to keep you cool? Are your refrigerators and chillers not performing at their best? Call Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services for all your residential, office, and commercial HVAC needs. We're your one-stop shop for everything air conditioning and refrigeration. We offer a wide range of services, including installation and dismantling, cleaning and maintenance, free on charging, checkups, repairs for air conditioners, refrigerators, and chillers. No worries. We'll get it running like new. Call us today at 0951-500-2383 or visit our Facebook page, Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services, located at CPG North Avenue, Taloto, Tagbilaran City. Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services. Cooling comfort.
6: Reliable care.
7: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda o uban pa mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan ng mga basura o hugaw ang atong kadagatan. Ikaw o ako ang adunay kaakuhan aron magpabilin nga limpyo ang atong kadagatan.
8: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
9: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
10: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
11: EXL Makabuhay Health Hour.
12: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang kayo sa pagpapaabot ng inyong mga katanungan. Sa susunod na minuto ay babasahin na po natin ang inyong mga katanungan sa kalusugan. Sa mga gusto pang humabot sa inyong mga katanungan, patuloy lamang po kayo sa pagpapaabot po sa ating Makabuhay Hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. So we have another text, Sir Doc Glenn. May COPD ako. Matagal ko na itong iniinda. Hirap, huminga, madalas inuubo, at minsan kailangan pa po ng oxygen. Paano po makakatulong ang EXL Makabuhay products? Lucio from Ormoc, Leyte. You know what? Ang COPD ay chronic lung diseases na dulot mismo ng paninigarilyo, pollution, at infection. Namamagang airways, kaya hirap po pumapasok po at lumalabas po ang hangin. Kung titingnan po natin scientifically basis po ng EXL Makabuhay products sa COPD or chronic obstructive pulmonary diseases from Lagundi at Sambong, isang natural bronchodilator na nagpapaluwag mismo ng daanan ng hangin at nagpapalabas po ng plema. Serpentina at oregano na may antibacterial at antiviral effects. Turmeric at ginger na may anti-inflammatory, kaya gumagaan ng paghinga. Insulin plant at purple kern na mas mataas sa antioxidant para protektahan ang lung tissues. Tandaan po natin, iwasan ang mga alikabok, usok, irritants, practice pars, lip breathing, Kumain po ng prutas at gulay rich in vitamin C. Uminom po ng iAxal Makabuhay Capsule, 2 capsule 3 times a day bago po kumain, at iAxal Makabuhay Black Coffee naman, 1 sachet sa umaga at isa naman po sa hapon. Alright, we have another texter, Doc Glenn. Share ko lang po, dati po grabe po ang sakit ng tagiliran ko at likod ko dahil sa kidney stones. Parang tinutusok lagi araw-araw. Pinayuhan po ako ng doktor na uminom po ng maraming tubig pero hindi pa rin po nawawala. Nang sinubukan ko po ang iAxal Makabuhay Capsule at iAxal Makabuhay Black Coffee, after 3 months, lumiit ang bato at gumaan ang pakiramdam ko. Hindi na rin po madalas ang pananakit, Marjorie from Digo City. Wow, that's a great experience, no? You know what? Ang kidney stones ay nabubuo kapag sobra ang mineral deposits gaya po ng calcium at uric acids. Alam niyo po mga kamakabuhay, kaya naging epektibo sa kanyang iAxal Makabuhay Capsule at iAxal Makabuhay Black Coffee dahil sa mga key ingredients po nito from sambong at lagundi. Sa kapsula mismo na natural diuretic, tumutulong ito na ma-flush ang mga excess minerals. Serpentina at oregano na may anti-inflammatory at antibacterial na para maiwasan ang infection habang lumalabas ito sa bato. Ninagdag pa niya ang iAxal Makabuhay Black Coffee na may psyllium husk na tumutulong sa detoxification at bowel movement para mas mabilis na maalis ang waste products. Sa mga ganitong health cases, no, magsimula kayong uminom po ng iAxal Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day bago po kumain, and of course iAxal Makabuhay Black Coffee 1 sachet once a day. Just keep it up po, Miss Marjorie, and of course congratulations. Kung makikita po natin mga kamakabuhay, ang iAxal Makabuhay Capsule, iAxal Makabuhay Black Coffee ay hindi lamang para sa isang kondisyon, kundi isang holistic na tumutulong sa puso, sa bato, sa prostate at baga dahil sa synergy ng herbal ingredients na scientifically proven para sa wellness. Mahalaga na hindi lang tayo na nakafocus sa pagpapagaling ng sakit, kundi sa pangangalaga ng ating kalusugan bago pa lumala ang kondisyon. Tandaan po natin, ang iAxal Makabuhay Capsule at iAxal Makabuhay Black Coffee ay hindi lamang para sa mga may sakit. Pang-araw-araw din ito protection para sa mas malakas at malusog na pangangatawan. Maraming maraming salamat po sa walang sawang pakikinig sa ating programa, at bago po tayo magtatapos, gusto ko po sanang mag-iwan po sa inyo ng mga ilang salita na sanay magbibigay ito ng inspirasyon na ang kalusugan ay hindi lamang tungkol sa ating katawan. Kasama rin dito ang pangangalaga sa ating isip at kaluluwa. Kaya naman, alagaan po natin ang ating sarili, hindi lang physically, kundi pati na rin emotionally at spiritually. Always remember that health is the greatest gift and contentment is the greatest wealth. Faithfulness is the best relationship. Kaya maglaan po tayo ng oras para sa ating sarili. Mag-i-resisyo, mag-relax at magpasalamat sa mga biyayang natatamo natin araw-araw. At syempre, sa lahat ng ginagawa natin, huwag nating kalimutan na si Lord ang sentro ng ating buhay. Sabi nga si Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthened me. Kundi pati na rin sa ating journey towards a better health. Lagi natin tandaan na may lakas tayo mula sa Kanya. Sana po'y ma-realize po natin ang true wellness hindi lang sa isang destination, kundi isang lifestyle. Araw-araw ang pagpili ng health, love, and faith. Kaya kahit sa mga maliliit na steps, tuloy lamang sa pagpapabuti ng katawan, isip at kaluluwa. Isipin mo na lang, ang pag-aalaga sa sarili ay pagmamahal din po sa ating pumay kapal. At yun ang pinakamahalagang hakbang. So let's move forward with faith, gratitude, and healthy heart. This is Dr. Glenn Sonico. Remember always, you are beautifully made and God is you every step of the way. Keep shining and stay healthy dito po sa iAxal Makabuhay.
0: What's up, Doc?
1: Mahalagang paalala, ang iAxal Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo Labuntoran, Davao de Oro. Una jud gikalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, natingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gipa-admit. Nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Natuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak, mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maan na akong ginapainom sa iyahang iXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang iXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang anda!
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana mga bisita? Kadyot lang!
4: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
5: Noy, dugan ko yung bisita! Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo ka dere!
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan!
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ania ug bukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

despacito. The New Kiss FM 102.3. Alas 3:42. Oras na rin yan sa buong kapuluan. Tirik na tirik pa rin ang haring araw. Etong latest ha. Sa eastern part of Bohol, kagabi nagdulugdog karon ni ulan. Ay, salamat. Thank God. Alam mo, hinihintay na talaga ng mga kapatid nating mga magsasaka, mag-uuma ang ulan di ang tapita. I don't know if has something to do with narinig ko na cloud seedings no ng probinsya. Pero whatever it is, maraming salamat cause importante talaga yan. Kaya ang uban sa amuha na to na nagtanong na in town. Nagtanong na and with this kind of weather na na-experience natin, oh my goodie! Paano makaka-survive? But you know, ang provincial government Bohol ay talaga namang find ways para matugunan ang mga pangangailangan ng ating mga mag-uumang kaigsuunan. Di ba, Concon Lopela? Di ba, si Gio Rodriguez? Paldo! Oy, si Gio! Tama-tama ngayon ang ice cream, yung halo-halo ah. Asan na kaya yung halo-halo ni si Gio? Hindi ko lang alam kung saan eh. Saan halo-halo? Ah, saan ba sa masarap na halo-halo? Ah, oh, yung maraming toppings, di ba? Woo! Ah, paano si Gio? Walang drawing lang, drawing. Murag, isulat na lang ni mo. Isulat na lang. Isulat sa tubig, ha? Oras, 43 minuto, sumahan mo lumayang alas 3 ng hapon. Ito ang Kiss Afternoon Drive, siyempre pa, dito lang sa the new Kiss FM 102.3. Bohol, ako po si Bob Goodman. Magandang afternoon.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic. Classic hit.
3: Kiss FM.

The new Kiss FM 102.3 Better Than Mayhinder. Kon-kon lupena, mayong hapon. Madam Nita Valderosa ng Ottawa, Ontario, Canada. Mayong hapon from the Bohol Island, Philippines. First and only UNESCO Global Geopark declared by UNESCO. Mayong hapon ha. And sa talamang na minaw sa atwa through our Facebook Live, good evening. And magandang hapon. And sa mga na minaw sa atwa through Zeno Radio. Ayan. Hello there. Madam Tammy A. Actually, yung ano natin, message center natin is inaayos pa, no? Inaayos pa. And si DJ Jose Brian Bongkak, naminaw po sa ato diya sa may Panglao. Woo! Ha? Tapos, asa na ba yun? Nawala na tuloy. Check muna natin. Nawala na eh. Bakit biglang nawala? Anyways, which way? My way! Bob Goodman pa rin po makakasama nyo all the way down 5, but I'm on till 6 kasi ang tingin ko sa kabatununan is aasisan muna natin. Okay? So, mayong hapon sa mga taga... Ano ba to? Ayaw gumalaw. Anyways. My ways. Ito na ang oras natin. 34 minuto. Sumaan mo na ba ang 4 o'clock in the afternoon. Magbabalik ako with more right after this.

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Hello mga kakis. Busy ba mo? Ako po. Pero gusto lang na ako i-share ang nahitabo na ako. Kagahapon, sunod-sunod ako mga lakaw. Init kayo sa gawas. Unya pag-abot na ako diri sa Kiss FM, bugnaw kayong aircon sa booth. Wala madugay, nabantayan ako nga nagsugod na kong sipon ng bahing ko o nagsige na og tulong akong ilong. Nako, moon air parbagyod ko. Mao nga wala na ko naghulat nga musamot pa. Kumakasi natin na og simptomas sa sipon, Magniusep Z Plus with Zinc na. Kung padugayon manggod, mas mudaghan ang sipon virus sa lawas o pwede ka makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab ang pinakadaghan ang sipon nga virus. Maong kinahanglan dayon pakgangon. Maong sa unang sinyali sa sipon, Magniusep Z Plus with Zinc na dayon. Dunay zinc nga mutabang sa pag-boost sa immunity. Tabang aron mas mapadali ang pag-ayos sa simptomas sa sipon. Sulod sa duha o tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet o exercise versus sa previous formulation. Kung tambalan dayon, dali nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ranimo nga musamot o mahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang senyales sa sipon, Magniusep Z Plus Forte with Zinc dayon. Phenylephrine HCI plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niazep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Hey, fashionistas! Get ready for the biggest celebration of style and savings at Cinderella Original Fashion Shop. We're celebrating our 11th anniversary, and you are invited. From September 15 to 18, come and enjoy our anniversary blowout with selected items for only 99 pesos and savings of up to an incredible 80% off. But wait, there's more! Shop and win exciting prizes in our anniversary raffle. Enjoy exclusive freebies for the first 100 customers, plus more exciting surprises waiting for you. So mark your calendars and bring your family and friends. Visit Cintiella Original Fashion Shop located at Alex Avenue Commercial Building, CPG East Avenue, Mansasa, Tagbilaran City. Shop with confidence and experience the American style of shopping at Cintiella Original Fashion Shop. Happy smart shopping!
3: Basta na ay hilanat,
4: dapat matik. Ibay, Jessic.
3: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
4: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
3: Dapat matik. Ibay, Jessic.
5: Alagang Unilabyan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
7: TJX 500.
8: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og TTX 500. Di halos tanan akong silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako, nag-100 na lang.
7: TJX 500.
9: Mapalit sa mga butika.

0: makalingaw mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex, the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor. Bye!

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Buholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRT!
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes, ang cholesterol, o granular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Granular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is a generic name of granular. If symptoms persist, consult your doctor. Delicious.

0: Ako si Joan Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic, mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. Doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements butika, dagkap ko na inom. Pero daghan na po ko mag-give up. Morag kani akong na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right supplement. Sa MX3, dirigyo ko believe.
1: Ania ubukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

Chairman of the Committee on Youth and Sports, Honorable Board Member Lawrence Saver Angla, and to our Vice Chair of the Committee on Youth and Sports, Honorable Board Member DJ Balite, and of course to the man behind inclusive, holistic, and transformative youth education and sports development in our beloved province, the head of PYDO, Kuya John Maraguino. And of course, no, mga higala, dili sa nato kalimtan, our brothers and sisters, our beshies sa kahanginan, sa Dakbayan, sa Tagbilaran, and to 47 municipalities across Bohol, to all mayors, vice mayors, and SK presidents, maayong hapon o akong pagtahod kaniyong tanan. Again, maayong hapon Bohol, maayong hapon Kabatanunan, o maayong hapon kanatong tanan. Yay! What's up, no, mga beshi? How was your Wednesday? I mean, how was your day, no, mga higala? Kumusta man nyo hang adlaw, no, mga higala? By the way, we are live in official page Tingog sa Kabatanunan, and we are also live at KIS 102.3 FM Bohol. If you have song request, mga shout out mga higala, pwede ginakaayo, no? Again, how was your day? Kindly comment in our live of kumusta inyong adlaw. Unsa man yung gibati karong adlaw mga higala. By the way, welcome again to Tingog sa Kabatanunan, your voice, the voice of the youth. Ug mga higala, mag-uban ta sulod sa usa ka oras ug atong hisgutan ng mga programa kalihukan sa provincial government of Bohol. Of course, led by Governor Aris Aumentado, inubanan sa itong mga partners, stakeholders, event organizing partners, mga nagkalain-lain ng offices and departments of the capital, mga higala. Kaya atong paghisgutan ng mga inisyatiba, mga programa nga nagpaligon sa atong mga kabatanunan in terms of sports development, education development, and youth development diri sa atong probinsya. Ang lalawigan sa Bohol, the first and only UNESCO Global Geopark in the Philippines. And of course, mag-uban ta karong adlaw mga higala aron maminaw, magkat-on na sad o magpadasig sa usag-usa o sa itong mga estudyanteng naminaw karong hapuna, ato ang mga youth leaders, ato ang mga tinahod ng mga SKs around Bohol, no? Ato mga tinahod usab nga mga maestro o maestra, our dear teachers nga nagpaminaw karon. This is your space, your platform, and your moment, mga kabeshi.

What's up mga ka-Kiz FM? It's your daily dose of good vibes here right here on favorite station. The time right here in Nestle Clear Global Geopark Island. It's 5:34 in the afternoon. Nagbabalik ang yung besyo ng bayan. It's me, Kuya Dan. Of course, zakaran ng mga higala ako ng pag-aisgutan ato mga services. No? Let's start with the external service, no? For a PYDC accreditation and provincial youth organization and youth serving organization mga higala. So this is under the youth development section. For ato ang classification ani simple lang nga process, no? A type of transaction that is a government to citizen transaction. Ang ato ang target clients ani ato ang youth organizations and youth serving organization mga higala. So a lot of you nangutana, nag-inquire og unsa ang paagi para ma-register ta sa PYDO. Kaya og naa tay mga request for activities, mas sayon ang paghatag no og pag-justify ni PYDO. So here are the requirements mga higala. Una, letter of intent. Ikaduha, registration form. Ikatulo, directory of the officers and advisors. Ikaupat, the list of the members and goods of good standing. Ikalima, constitution and bylaws. Ikaunom, ang certification. If you are community-based, school-based, faith-based, or other aspect mga higala. So basically na atay unom lang ka requirements kung magpa-register ta sa tong organization sa PYDO. And after that ang PYDO na ang mo register mo assist sa tua para ma-rehistro ta sa National Youth Commission kay right after ma-register ta sa PYDO will be giving certificate of registration. After process sa NYC, tagaansad mo og registry a certificate of registration mga higala sa your program. So masayon nato ang mangayo og serbisyo sa ato ang PYDO mga higala. So here are the step, no? Una, mag-submit ta sa requirement. So your requirements will be received and check the completeness of the accreditation requirements. Ikaduha, the team will verify and validate your requirements, no? So you will be waiting that's around 3 working days lang mga higala. Din manghatag ni mig update in case kulang or naay sayop sa inyong requirement. And after will be among i-monitor ang compliance sa to ang lacking documents and we will also facilitate the approval of the accreditation. And lastly, after ma-okay na inyuhang mga requirements, no, ato mong i-onboard. Maghimo mig onboarding session and release of the accreditation as certificate mga higala do sa amo na sang i-facilitate padulong sa National Youth Commission. Sayon ra gid kaayo. By the way, ato ang PYDO ng plano this year, no, nga mag-visit sa mga nagkalain-lain nga mga universities and colleges una diri sa Tagbilaran, no, para ma-facilitate nato og mas mapadaghan ato ang youth organization and school organizations nga ma-accredited sa PYDO mga higala. So another external service mga higala under our TANA program. So TANA means, no, training acceleration training and network acceleration program. So this is also one of our banner programs mga higala. So una, the conduct of the youth impact convergence. So mostly natay mga youth organizations, no, mga sports organizations, no, nga mangayo og assistance especially for meals, a venue for PYD og naa sila mga event or mga leadership at training mga higala. This is under SYD gihapon, no. This is a simple classification in a government to citizen type of transaction mga higala. Ang atuang target clients ani are the accredited youth organization and youth serving organization. So maoto nga ako yung gidiskasan kaganiha nga kinahanglan kita magpa-accredit sa PYDO para matagaan kita og serbisyo mga higala. So duha lang ato ang requirement, no? Letter request.
i-appeal sa letter kung unsa inyong request ang assistance from PYDO. Ikaduha, activity proposal. So here are the steps, mga higala. Again, submit your letter request and activity proposal. We will be receiving that and we will check, no, kung kompleto ba. Wait for the update, mga higala, kay we will review your request o mahatag ba sa buhatan sa PYDO. Kay of course, dili man sad tanan, kay this is, we need also to consider the budget, no? Especially o a later part of the year na medyo hurot-hurot na ato ang services, ato ang budget, mga higala. Now, next is get update in the status of the request. So we will relay, no, the decision of your request. So mo ingon mi og approve ba ni siya or unsa ani nga mga request ang dili mahatag sa buhatan. Of course, og mag-organize na mo sa inyong activity. Training ba na, seminar ba na? So of course, we will give an input, no, the PYDO shall be invited kay mohatag tag input sa to ang Youth Impact Roadmap. Of course, muhatag puta sa suporta nga inyong gipangayo. Usually, mga food packs. Then, you need to comply a post-event documents, mga higala. So, we will coordinate the compliances of the attendance sheets, no? Ato ang mga acknowledgement receipt and the copies of the digital photos, mga higala. Kay amo sa nang i-appeal sa muang year-end report or accomplishment report, mga higala. And right after, get an update of the status of the compliance. Kay after, maghatag mig clearance and file documentation. So, mas stricto na gud mi ana, mga higala, no? Kay right after the event, taas at i-comply for our accomplishment report, tagaan ta mo clearance para sunod tuig or for the next month, mangayo na sad mo og serbisyo, mangayo na sad mo assistance and support sa PYDO, makahatag mi. Kaya naatay mga uban sa mga youth organizations nga after matagaan og assistance, dili na mo comply. And knowing that we are in a government process, medyo strict yun, no, ato ang mga documentation, mga requirements. So, muhatag na mi clearance, no, para mahimong disiplinado sa datong mga youth organization. That's our youth impact convergence. Usually, atong mahatag ani pack meals, no, snacks, ug makasuporta sad mi, makafacilitate sad mi at namo request sa venue, mga higala. Under our TANA program also is the representation of youth leaders to cup dev activities and non-sport competition. This is under our SYD section gihapon, but this is a little bit complex, no? Ang classification ay siya complex, medyo lisod-lisod gamay. I mean, daghang requirements, no? Ato ang target clients ani, ato ang mga leaders under sa ato mga accredited youth organization. So, I would like to emphasize nga accredited yun dapat, mga higala. So here are the requirements. Una, the invitation letter. The invitation letter from the event nga ganahan ka mo attend, no? So ikaduha, the letter of request. Request letter, nimo padulong sa opisina nga mo join ka ani nga event, mangayo kag assistance. Ikadulo, endorsement letter. Endorsement from your organization. Nagpamatog nga ikaw mo represent sa inyong organization or gi-endorse ka sa inyong organization. Ika-upat, veterinary of the travel, no? Ika-lima, authority to travel. Ika-unom, appendix A and appendix B. We will be giving this template to you and you need to comply this one. Ika-pito, certificate of appearance, tickets and boarding pass o ikasiyam government valid ID, mga higala. So medyo ubay-ubay nung atong requirements. So ay gitawag na to ni complex classification.

process, no, mga higala, magpadala mo, more comply mo sa mga sa invitation letter, sa mga request letter, and a review sa team, no, o i-approve ba ni siya, because we'll be also asking the approval of the higher ups, no, and this will be endorsed to other section, no, for documentation, no, and other processes then do sa may maghatag san sa ato ang suporta. So usually atong process ani mga higala reimbursement type, no, so after usually after event pagyud, no, mahatag ang support because it is a reimbursement type, but of course sure gyud ni siya nga ma-reimbursuhan mga higala. So that's for the youth development section. Under our sports development section, we have our HANAS or the Conduct of Sports Clinic. So this is a simple classification mga higala. Ang ato arag yung ato ang target clients ani children and youth ages 12 to 17, no, of course organized by the LGU mga higala. Na ato ang need ani requirements letter request from LGU containing the following information: signature of the mayor, proposed schedule of the game for the sports clinic, venue for the sports clinic, and contact details of the point person. Ikaduha, pre-registration, and ikatulo, waivers of the participants kay mga bata pa man sila kaayo mga higala. So sa simple lang yun, no, ato ang process sa ana. Of course, you will endorse all the requirements sa ato ang buhatan, no, ato ang PYDO located at the second floor of the Butika sa Kapitolyo, no, kilid sa may Kapitolyo mga higala. So inyong i-endorse, no, ang mga requirements o maghulat ta. Of course, our head and the sports section head will approve your letter o maghulat pa po ta, no. Gamay lang ang mga adlaw, no, para mahatag po ninyo ang feedback sa maong opisina mga higala. So na may request magpa-sports clinic, please coordinate your LGUs na comply the requirements and submit to PYDO. So you have the freedom to choose og pila ka our games, no, ang inyohang himuon pagahimuon sa sports clinic kay in PYDO aduna sa time mga coaches, mga accredited gini sila mga coaches, mga higala nga mao'y mo handle sa tuwang sports clinic. Another is for our BOLA program or the distribution of sports equipment and supplies. So usually maoni ato mga pangayoon sa mga barangay, mga LGUs, mahayo ug bola, especially ug nasa lay mga liga nga pagahimuon sa ilaha. Simple lang isang classification mga higala, and a government to government type of transaction. Ato ang target clients ani MLGU, BLGU, and SK mga higala. Ito ang requirements, request letter from MLGUs, BLGUs, and SKs, no? Acknowledgement receipt and documentation. So maghatag mo, mag-endorse mo sa opisina o request letter nga mangayo mo o bola, basketball balls, volleyball balls, or unsa na nga equipment, sports equipment kung unsay naa sa opisina. Again, this will be checked and validly verified by the team. I-check kung unsay mahatag sa maong buhatan. Ipa-approve sa amo ang head. Of course, we will contact you kung pwede nakuhaon ang ato ang mga ge-request. Reminders lang, no, maghulat ta. Be sure nga ato ang request letter na ay contact person. Kung maghulat ta, anusa pwedeng makuha ang ato ang bola or anyuhang sports equipment nga ge-request. Kaya usually na atay mga request, mubalik dayon sa opisina, no, nga wala pa na check, wala pa na approve ang inyong request, na dili na mo mahatag, magbalik-balik, sayang inyong pagdulong, no, so maghuwat ta nga i-contact sa buhatan nga okay na ma-release na inyong sports equipment nga gi-request.
So that is for the BOLA program. Ikatulo, the CPAC or distribution of cash incentives to the performing athletes and coaches mga higala. This is a simple and a government-to-citizen type of transaction. Here are the requirements. No? Una, invitation letter from the event organizer to the participant. Ikaduha, certificate of achievement, official result, certificate of participation, appearance, and documentation. So, aduna mo'y pag-apilan ng mga regional, national, international competition, mga yung mga assistance sa buhatan, but yun dapat gid ka ng sports competition aligned sa national youth, the Philippine Sports Commission, NSA, mga nganak, mga higala, kay very strict kaita in alignment. So, namo yung mga competition nga pag-apilan, again, kindly submit your requirements, among i-verify sa opisina, o among i-update nimo unsa sad ang mahatag nga support sa atuang sa inyong gi-request, no, knowing daghan ubay-ubay sad atuang mga atleta nga mo representar sa lalawigan ang mangayo sad og suporta para mo compete sa ilang regional or national or even international event mga higala. And of course, mag-schedule sa mino og distribution of the cash incentives kay i-process pa man sa niya. Usually, idungan na namong tanan nga mahatag ang cash incentives sa mga higala. So, ato ang mga atleta, no, maningkamot gyud nga makakuha og medalya kay og naay medalya, makahatag pud mi og cash incentives ninyo mga higala. Our next program, mga higala, is the LARGA program. And later on, atong mahibawan kung unsa magyuning LARGA program mga higala, no? And before we dive into more kwentuhan and updates sa mga higala, let's vibe muna to our next banger. Here's Marilag, Amping Relax, and Feel a Bit Only here on the new Kiss FM.

Always your music break. My real life this is a bashing. I'm buying Kuya Dan, bringing the latest on our youth event stories and achievements. It's 5:53 in the afternoon. And balik ta mga higala sa to ang larger program. Isa sa banner program ni PYD Ono. Ato ang this is a simple and a government to citizen type of transaction. Ato ang checklist mga higala, invitation letter, request letter, memo on travel order, official delegation list, official result, of course, certificate of appearance, ticket and boarding pass, veterinary travel, and certificate of participation. Ato ang mga requirements atong i-endorse sa PYDO para ma-review and ma-verify o mapa-approve sa buhatan do sa ta makahatag sa assistance mga higala. So wait for an update because we will facilitate the processing of the reimbursement no sa inyohang support nga gipangayo. Another services under PYDO is the PASA program will provide support to the athletes and coaches to private sanction competitions. The same gihapon mga requirements mga higala umangayo mong assistance for sports sa competition. Again, ato nang indoor sa opisina no para ma-review ug ma-aprubahan sad sa ato ang buhatan. Again, we will facilitate the processing of the reimbursement. Usually gid nga suporta mahatag serbisyo nga among mahatag sa buhatan reimbursement type no. After the competition, we will process your documents para atong i-process sad ang pagreimburso sa iyong gasto sa mga competition mga higala. And another is another external service no, of course sa tuang Sandugo Tigi program, a banner program under a planning and convergence section. If you want to become part as official EOP or event organizing partner no, and makahinumdo mo sa tuang mga atong mga guesting sa Sandugo mga Tigi programs, mag-organize sila mga events mga higala. So ato alang ana nagapotay requirements no, mag-open mami usually ana the start of the year no, for mag-open mi ana for registration o ganahan mo as ma part sa official EOP na mo para ato sang matagaan o budget no para maka-organize mo sa inyong sporting event. Of course nasa tay mga requirements aside sa mga documentary requirements mga higala, you need to attend our onboarding session para matagaan sad mo og knowledge and information as to the process of the government papers mga higala for the liquidation. So mauna no ato ang mga programa mga serbisyo nga gihatag no sa tong opisina. So if for more details mga higala, kindly check our official page kay nakapin dito ato ang PYDO citizen chart, or you can visit our office para mas maklaro gyud no ang inyong mga andamon o para mas sayon. So ato ning gibuhat mga higala para smooth na ang pagpangayo ninyo serbisyo sa atong buhatan. And that's a wrap for today's episode of Tingog sa Kabatanunan. Mga higala, dagang salamat mga guwapo o guwapa for making your voices heard and keep the passion burning for youth, sports, and education. Special thanks to the Provincial Government of Bohol led, of course, by Governor Aris Omentado. Thank you for this. Thank you for making this platform possible. Mga higala, don't forget to join us again from Monday to Friday, same time, same frequency, and same youth power. And always remember nyo sa itong mga kabatanunan, dili lang kamo ang pag-asa sa bayan, kamo ang kagmaon sa Bohol. This is your Beshi on the Radio, ang Beshi ng Bayan. See you tomorrow in Tingog sa Kabatanunan, sa Lampusan, sa Katibukan. Abante Bulan ng Youth o sa Kanunay, Abante Bohol, ang pinta mga Beshi.

0: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaitaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Hoy Marie, may ganun makamot to nga oy sa tong class meeting ganina na ikaw raman gani tong nagpahinom-nom nako.
4: Ay Marie, dito ko sa BWUI oy, nagbayad ko tubig ba dito?
3: Dugay tao ko nakagawas kay kina naghana na mayad.
4: Wa man gud nako mabantay eh, nadyo naman di ay karong adlaw. Nya basig maputlan nya ko ba. Haso la kaayo.
3: Tay pa Marie ha, wa di ka makahibaw. Apo di man ka mo bayad sa bill sa tubig sa ilang mga payment partners?
4: Sagod di Marie, usay usay but pasabot nimo sa payment partners ba?
3: Ang payment partners, Marie, mao mga bangko o establisimento nga mahimong mo dawat o bayad sa tubig gikan sa ilang mga konsumidor.
4: Nya, kinsa man kining mao mga payment partners ba, Marie?
3: Ikaw, Marie, oy, nakadungo ko sa ilang programa sa radyo ba? Ang bangko nga pwede mo dawat o bayad sa tubig mao ang FCB, Land Bank, Security Bank o Bank of Commerce. Samtang ang mga establisimento nga mao ang Emlulier, Palawan Pawn Shop o mga accredited buying centers mo dawat usab sa bayad sa tubig. Kinahanglan, Marie, dadon og ipresentar ang bill sa PWUI na imong bayaran. Og dawaton nila, Marie, kato lang bill ha? Nawa pa mula pa sa due date.
4: Ah, naghaman na ita og kapilian, Marie, na di na kinahanglan mo ato pa sa PWUI office.
3: Nakapagod, Marie, ha? Pwede ka mo bayad og online o pinaagi sa internet, ilabi na sa land bank o sa security bank. O mahimo sa Marie, sa GCash, pinaagi sa pasilidad sa security bank. O na ang pagbayad pinaagi sa GCash, kinahanglan na magpa-generate ka og QR code sa imong account dito sa opisina sa BWI. O pwede tasap nga mo message ka sa Facebook sa BWI. Samtang ang pagbayad pinaagi sa land bank, kinahanglan na mo online ka diretso o niya mo transfer ka sa link sa Biz Portal. Pwede sa mo bayad pinaagi sa mga apps sa cellphone, kahit na kinahanglan na mo na sa ilang mukhatan. Ang FCB Pay sa FCB, ML Wallet sa Emlulier, Palawan Pay o ang Bayad Centers.
4: Pwede ka, Mari. Mauba? Bisag sa cellphone lagi, pwede na tabubayad.
3: Ito tako di ay na. Tinuod na Mari, oy. Nindot kayo. O naman gani na nga kong gibuhat ron. O nasa ang papor nga bangko o establisimento sa ako mga lakaw, adto ra po kumubayad. Arawa na'y langan ba sa oras? Paminawan ako ng ilang programa sa radyo, Mari. Isigi pa na ilang palik-palik. Lagihin mo na sa BWI aro paghatag udog ang sebisyo aro mahatagan o kasayon ang mga konsumidor sa pagbayad sa ilang mga bayad.

0: ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
1: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
2: Alagang Unilabyan.
3: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Cheers sa barkada nating
5: Night Shift!
6: OT!
5: Breadwinner!
4: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
7: Drink responsibly.
4: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
7: Drink responsibly.

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Afford pa. O nang pagmay ra kaf na put mo.
1: Ukal ang batok na problema. Afford pa. May ra kaf na.
2: Unilab Quality yan.
3: And Roxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Wednesday!

0: Casino Plus Plus Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins and high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex, the generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
5: Ako dahil si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako dahil gipatumar akong amahan. O sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede pud ni kanatong tanan.
6: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamit pagkamot sa anumang uri ng sakit.
7: Life Prolong Sugatrol invites you to attend its forthcoming medical mission at the Senior Citizens Building, Barangay Punta Cruz, Maribohok, Bohol, August 20.

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at Pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
2: Ding-dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
3: Without you, I'd be lost without you.
2: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo.
3: You.
2: Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Napalayo uli.
4: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ako si Joanne Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attack ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. Doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offer nga supplements boutique, dagkan ko na inom. Pero daghan na po kong mag-give up. Murag kani ako na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right supplement. Sa MX3, dirigyo ko bilib.
7: Strong sa una.
8: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
10: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
11: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Naana ang mga bisita?
11: Gadget lang!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

Dagang salamat ka makabuhay. Kumusta? Og niya na usab nga tong tulumanon sud sa usa ka oras magkuyog kita og makat-on dala ng pagtambag sa tambagi ko. Lady Batud.

Binibato tila naman nahintakutan si Abby sa aking banta na pagsisisihan niya sana noon kung sakaling sasaktan pa niya ako. Muli ko pa nga siyang hinamon pero pinandiliatan lamang niya ako ng mga mata saka ako tinalikuran. Nakahinga tila ako ng maluwag sa pasasalamat at hindi niya tinanggap ang aking hamon dahil kapag nagkataon, pareho sana naming pinagsisisihan ang lahat ng yun.

0: Ira kay misukol ka na kandi. Taggam ko tong bayuta.
1: Nabalakasap ko na itong tungura ambit. Kaya yung sao naman lang kung may pasakit pa siya dungang nga ko.
0: Awingig ko na siya. Wabi siya mahibao no nga makamao kang mga rati.
1: Ambit.
2: Kandi, apo. Ayaw baya gayon in taon pa da sa imong gibati inday o sa imong emosyon. Dili ko gustong masugamak ka o musangko ka na hinoon sa bilangguan.
1: Ayaw ka bala ka, Lulutasyo. Makamao pa kong makontrol sa akong kaugalingon.
0: Pero sa imong gibuhat na pag-warning kang abi, kandi, teka siguro ko, magpanoko na tong bayuta sa pagpangandel nimo.
1: Lauman ko ka na, Ambet. Maayo lang unta aron managsama na kami makabaton o galinaw.

0: Gikasulti ko na si Abby, Candy. O gididan ko na siya sa pagpasangil nimo sa bisan unsa.
1: Denver.
0: Pero ang iyang explanation nga na-misinterpret mo lang kuno ang iyang gisulti.
1: Ha?
0: Pero okay na. Nauman na ang isyo, Candy. Dili na nato hisgutan pa. Kalimta na nato. Basta ikaw, ayaw na huna-huna ang gisulti ni Abby, okay? Dili ikaw ang rason sa pagka-mild stroke ni Mami.
2: I love you, Candy.
1: I love you too, Denver.

Pato, pinili ko na lamang nakalimutan din ang nangyari. Ipinagpasalamat ko na nga rin lamang at sa akin pumanig sa Denver. Ang dasal ko na hindi na madaragdagan pa ang isyong gagawin sana noon ang kanyang pamilya laban sa akin para sumama lamang ang imahe ko sa kanya o kaya'y papag-awayin kaming dalawa.

0: mo paghihapon sa akong anak ni Denver.
1: Sir Lucas.
0: Midukot ka yun sa kinabuhi sa akong anak, unsa. Diin kabagikan sa kabaga sa imong naong, ha? Kandi.
1: Oh.
0: Gahi kang kartiyo. Wa kay maing panabot. Hinay kang maghuna-huna. Ganahan ka sab nga magpadayon sa pagpakiglambigit sa akong anak, unsa. Bisa nasayod kang disgusto kaming iyang pamilya nimo, isip iyang hinigugma, labi na kung mahimo kaniyang asawa.
1: Pasaylo ako, Sir Lucas. Pero kung boto na unaon, kung magkadayon man kami si Denver, kami ang magtipon. Dili kamong iyang pamilya ang ikauban kusod sa kwarto, ug ako ikadog.
0: Dad!
1: Si Denver!
0: Nganong isagpa mo si Candy, Dad? Unsa iyang sak? Denver, anak.
1: Ayaw na lang, Denver.
0: No! Dili mahimo, Candy. Dili mahimo yanuhon ka lang sa pagdapat bisan wa kay nahimong daotan. Og dili ko katugutan nga daog-daogon ka lang dili bisan kinsa.
1: Denver.
0: Denver, anak. Pasabton ko ikaw. Kuan mang god. Atribida siya. Mi tubag-tubag na ako. Way batasan.
1: Oh,
0: unsa ba ka nagipanulti mo, ha? Dad, nabati ko ang tanan!
1: Denver, ayaw na lang lagi. Way kaso.
0: No! No!
1: Denver!
0: Denver, anak, huwag kumakaayon sa gibuhat mo, Dad. Musa, please. Ayaw na usma. Mauna ka to ang una o katapusan. Ayaw tuguti ang kitang amahan o anak ang mag-aaway!
1: Igo na, Denver, please!
2: Ana, masakpan gyud no nya. Kana mga daotan ng mga tawag masakpan sa akto kay magkapuliki na malag explain pero maring kamot gyapon og daot nimo. Nadya ka may hinumduman nga daghan kay mga friendship nga ingon ana ka insecure o nya masakpan na nimo magka mamu na og explain sa lang kaugalingon magka dipo-dipo nag depensa sa kaugalingon kay nadungog man ang tanan niya di naman ka ipsot. Wow, naag masabot yun ang kasuko sa tao nga nanay da ang kasuko nimo nya masakpan sa ilang mga gibuhat nga dili maayo unya wanay kalutsan ay ang mga ambot talaga itang daan. Anyway, kamakabuhay unang ikanahog na pa lamang sa chapter 5 sa revelasyon ni Candy ang ato nabati. Inigbalik na ito taod-taod huwag sa pipila lamang ka mga painumdom ato ipadayo ng pagbasag ng drama. Kaya napa ikatulo o katapusan nga tipa ka nga parte sa chapter 5 sa iyang istorya. Kanang tanong gihapon atong pagkasawaan din nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, may liban. Tambagi ko, Lady Batut.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. Og live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
5: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagapay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay, Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwaitsurgao del sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahon.

0: Makabuhay Capsule, salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayo po.
1: Unang dako kay katabang sa itong panglawas ka makabuhay nga itong EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip atong dietary supplement kay maugin ang itong perming tumaron everyday. Ang nga kita himso, basko, ug layo kita sa mga nagkadaiyang nga mga sakit o mga balatian. Kay batukan ang mga nagkadaiyang nga mga virus o mga bacteria nga mutapot sa itong lawas. Kay kinahalang himso ang itong immune system. O ka na mabuhat ka na. Ikahatag na nga benepisyo ka na ito ka makabuhay sa EXL Makabuhay Plus Capsule atong diet supplement. Kaya dagang kayong mga ingredients nga giusa lang anang atong kapsula usa na diha ang oregano. Ang oregano mao na ang pinakanindot sa tanang nimong nahibaw-an ka makabuhay. Kay ang oregano maayo kay na sa health sa atong kasing-kasing. Oo. Sa pagtuon gani nga gipahitabo nitong 2006 ka makabuhay sa Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, nakita ang oregano dunay natural nga omega-3 fatty acids nga dako kay matabang sa atong health, especially sa atong kasing-kasing. Sa lingbahin ng omega-3 fatty acids, ginabalansi maguni ana ka makabuhay ang cholesterol level. Unya ginadid-an sab ang inflammation o ang paghubag sa cardiovascular system nga mo'y resulta na sa kanabitang paglikay sa atherosclerosis, stroke o gingon man sakit sa kasing-kasing. Unya ang oregano doon na sa potential nga batukan ang nagkadaiyang mga cancer. Sa pagtuon usab sa College of Korean Medicine, nakita usab ang cryophyllin oxide nga naa sa kanang duga bitaw sa sabaw sa oregano nga doon ay potential sad na ka makabuhay nga magamit isip treatment para batukan ang nagkadaiyang mga cancer nga nasa lawas sa usa ka pasyente or sa usa ka tawo. And syempre, alang sa mga gipahitabo nga eksperimento, nakita usab nga ginapugngan sa cryophyllin ang pagtibuok sa cancer cells. Ang resulta sa pagtuon nga ilang gipahitabo ka makabuhay, syempre na record gana sa Journal Molecular Carcinogenesis niyatong 2014. And sa katapusan, ang oregano doon ay antioxidant nga characteristics. Okay? Matudusab sa pagtuon niyatong 2007 nga gitala sa Plants Journal sa usa ka team sa mga Mexican researchers, ang oregano doon ay flavonoids and flavonic acids nga mo'y mubatok sa mga nagkadaiya nga mga sakit nga naay connection sa paghubag, paglabad sa o, sa rayuma, sa diabetes, sa paglisod ug pagginhawa, kanang abnormal nga pagtunaw sa mga pagkaon sa tiyan, diabetes ug daghan pa. So gikinahanglan gyud nato eventually ka makabuhay ang oregano. And ang oregano usa lamang kana sa mga ingredients nga giisa diha gisagol sa atong EXL Makabuhay Plus capsule. Tumaron nato na everyday ka makabuhay isip ato ang dietary supplement. Dali na join na sa atong team sa EXL Makabuhay Plus Capsule.
2: EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, corberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Line pa ang mga produkto nato ang kinahanglan nga ato agyong i-patronize kana kay naay nindot nga ikahatag sa atong health ka makabuhay. Usa na diha ang EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 ka buok giusa lamang nga mga ingredients sa ato ang kape. Dili ra ka maproblema ana kay dili mo tukaran mo pagka-acidic, dili ka magka-acid reflux, dili ka magpalpitate, dili maglabad imong o bakit pamation nga lain. Instead kanang balatian nimo diha ang imong gimulo. So sa taas ka panahon ka makabuhay, tabangan pa kani ana aron nga mawagtang na sa imong sistema pinaabi sa imong pag-inom sa tong EXL Coffee Mix 17-in-1. Usa sa 17 ka mga ingredients ka makabuhay nga naa sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1 kana wala lain ang turmeric. Ang turmeric makapakunhod na sa risgo sa osteoporosis. Samtang magkaedad mong kukadya ka makabuhay, ang imuhang bukog magsugod na sa pagka-weak, pagkagabok. Nga mawad na nag-essential nga mga minerals. Ang osteoporosis mo resulta ka na aron nga ang imuhang bukog bitok ka na mo dali lang magupok, dali lang mag-crack, minana. And syempre kung ka na ang mahitabo, ka na nga matang sa kondisyones, makakos o makahatag na nimog sakit. And sometimes make the person shorter, makapamubo pag ina sa imuhang height. Ang turmeric makatabang paralikayan ka makabuhay, ang pagkawala sa mga minerals sa atuang kabukugan, and instead ma-maintain ang atuang bone density. Napaginay curcumin sa turmeric, makatabang sadna para sa paghatag og influence sa mga aktibidad sa atong kabukugan nga mo produce og mga cells nga kanang maabsorb nato samtang kita magkaedad. And syempre, ang turmeric usab ka makabuhay, maka-relieve na og sakit sa imong tuhod basta magkaedad na manakit na gina mga kasukasuan. Manakit na mga parte sa lawas nga mapiko-piko, especially ang tuhod. Kaya ang turmeric natural and safer alternative na para sa painkiller drugs. Diba? Para sa imuhang tuhod nga nagpanakit o guban pang mga joint pains. Sa mga athletes nga nagkanang nag-antro sa ilang pagsakit sa ilang mga tuhod, kaya syempre kanang active guys sila, pero mag na magbase nga kumo active ka, di nalagyan manakit ang kalawasan, no? Kanang intense nga training nila, kinahanglan lamang sila mo inom og turmeric para ma-reduce ang inflammation ug ang sakit sa ilang kalawasan. Pwede sa dimong i-try ka makabuhay na i-incorporate ang turmeric sa imong diet or supplement regimen aron makita nimo nga nindot gyud ay ang benepisyo nga makuha sa imong lawas pinaagi sa turmeric. Unya ang turmeric doon na na'y antioxidant properties na mutabang nimo sa imong kalawasan para batukan ang oxidative stress na mo'y makakos sa degeneration sa imuhang tissues, sa imuhang mga joint. Makatabang usap ka na sa imong lawas para batukan ang mga free radicals. Maprotektahan ka ng imong kalawasan, ang imong lawas, gikan sa mga nagkadaiyang mga seryoso nga mga pagpanakit sa kalawasan, and matabangan ka para ma-reduce ang inflammation o again, ang sakit. Nagkinahanglan na nga itong lawas o turmeric, makabuhay wang turmeric, usa lamang sa 17 kamang ingredients nga naas atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Noon ang everyday sadta, manginom na ta. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple core? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Maraming salamat ka makabuhay. Siyempre alang sa EXL Makabuhay Plus, ako gihapon ang inyong lingkod, ang inyong
2: Lady Batu.
1: And now, kamakabuhay, ang sumpay, ang ikatulo o katapusang tipaka nga parte sa chapter 5 sa Revelation ni Candy of Tignona. Dinhil lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: Lady Batod, natakot ako ng mga sandaling yun. Ayokong magkaroon ng lamat ang relasyon nilang mag-ama at buong mag-anak ng dahil lamang sa akin. Pero nangyari ang lahat ng hindi inaasahan na masaksihan ni Denver, kung kaya't sa kabilang banday ipinagpasalamat ko na rin. Kahit papaano, Lady Batod, simula noon, sa tuwing isinasama ako ni Denver sa kanila kahit natubili akong sumama, pero kapag naroon ako, ramdam ko ang pag-iwas ng kanyang ama't kapatid sa akin. Maigi na rin ang ganoon na isip ko, pag-iwas din yon sa gulo.
1: Ayaw pagtuong nga. Milampos ka na si mong agenda sa pagpakigrelasyon sa kong manghud, ha, Candy?
0: Abby.
1: Wa ka pa mi daog, day. Og kami, padayon pasab sa pag-ayad ni mo isip hinikugma ni Denver. Kay bisan kanus, ha? Dili ka na mo madawat.
0: Balikon ko lang ang gisulti ko sa imong aman. Kami si Denver ang magtipon kung magkadayon. Dili kamo ang ikadil ko sud sa among relasyon, Abby.
1: Ha! Baga tagnaw!
0: Kung dili kami mo madawat, ninyo. Problema ko usab ka na. Pero dako kaayo ka ng issue para ninyo kay dili kamo gusto malipay. Para kang Denver, busa. Kamo ang magpasan sa kasakit. Dili ako. Oh! Makamao ko mo ignore. And I choose my own battle. Pero kung kamo, makamaong mag-usik sa inyong panahon o pagbati-batok na ko, inyo na lang ka ng pasununon. Maugtas o mamatay ang insecure.
1: Unsa?

Lady Baton, hindi po ako nakatanggi. Mahal na mahal ko po si Denver, kung kaya't wala akong dahilan para hindi tanggapin ang iniaalok niya noong kasal. Pero ang problema ko noon, Lady Baton, ay hindi pa alam ng kanyang pamilya ang tungkol sa tatlong anak ko sa magkakaibang lalaki. Yun muna ang gusto kong magkaroon ng linaw noon. Ayoko maging bahagi ng kanilang pamilya na hindi pa nalalaman ng kanyang pamilya mismo ang aking estado. Kaya't iminungkahi ko kay Denver ang bagay na yon na ipaalam muna sa kanyang ama at kapatid, sa kanyang buong pamilya, na isa na akong ina sa tatlong anak ko, pero hindi kailanman naging asawa.

0: buhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Ug imong nabati ka makabuhay ang kanatibuk ang chapter 5 sa Revelation sa tong sender nga si Candy. Pero wa pa mi end dito ang tanan. Napaisumpay ubay-ubay pa, di ba no? Pero unya nigbalik nato human sa pitla ka mga pahinumdom. Well, atong hisgotan ug lakpitan ang atong nabati nga chapter 5 sa kasaysayan ni Candy. Abtik mamalig yapon tayo sa date yapon. Dinhi lamang sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Aniya ng buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog kaog dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakwa imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo matag-unang semana sa bulan o live na pag-abuhaton sa EXL Life and Herb Suturcutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL!
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na? Tikid pa! Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibilis sa mga suking butika.
4: Dr. Limuel Espedal, 2-3 sa Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan po mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong itry. Ginitilong siya sa tiyan, bilis acidic. Giginahan ko, i-introduce po sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat po ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya ang ratang kaayuhan sa atong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Tagasalamat.
5: May buhay sa makabuhay!
1: Maraming salamat ka makabuhay. Siyempre, nindot yung gihapong ikahatag na kaayuan sa ito panglawas ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip ato ang dietary supplement kay everyday manato na angin tumaron. Para kita malayo ta sa mga balatian, sa mga virus and bacteria nga gusto mo tapon sa itong lawas, maabog dayo nato na. Kaya nga ito ang immune system, baskog, himsog og isog. Kaya mo man nga ito ang sundalo sa lawas, maunay mo protektar sa itong kalawasan para kanunay tang last kick. Ganon. Yan ang itong EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip pa itong dietary supplement everyday na itong pagkatumaron. Dagan ka nag-ingredients kagiusaw. Usa na diha ang guyabano. Ang guyabano ka makabuhay, makatabang na sa pagtibhang or pagpakunhod. Pagbawas ba in Tagalog? Anxiety and stress. Kana pa namang stress, sige na malikayan. Pwede ka ma-stress sa trabaho, pwede ka ma-stress sa inyong relasyon, pwede ka ma-stress among friends, sa pamilya, sa bisan unsa nga mga butang. Kanya kinahanglan ato dyan na i-control, i-manage nato na. Kay social na paminaw ng stress, pero di magikan ang mga sakit. Wa pa nilabot sa imong pagpasagad sa kogalingon, ha? And syempre ang anxiety. Ang importante nga amino acid, nga tryptophan, nga ato ang makuha sa guyabano ka makabuhay, makatabang na para ipakalma nato ang ato ang nervous system o para makontain nato ang anxiety, ingon man ang stress. Gawas ana, ang guyabano usab, dunay magnesium nga makatabang aron nga mukalma ang ato mga muscles o mag-reduce sa stress sa sistema sa cardiovascular. And ang guyabano usab sa laing bahin ka makabuhay, makatabang na sa ato ang health mismo, sa ato ang kabukugan. Tungod kay taas ka na sa calcium and copper. Ang guyabano makatabang aron nga paligunon and i-maintain ang pagkaligun sa atong kabukugan. Ang calcium, gikinahanglan usab nato na para sa ato ang bone formation and mineralization ka makabuhay. Samtang ang copper, ikinahanglan para sa absorption, ingon man sa utilization sa calcium sa ato ang bukog mismo. Ang guyabano ka makabuhay, pwede usab nga makatabang aron nga malikayan or matambalan ang osteoporosis o ang paggabok sa atong kabukugan. O dili magsigiginom mo ka ng mga energy drink na makagabok na sa kabukugan, ha? Anyway, ang guyabano usab makatabang sa pag-control sa blood pressure. Sa mga dunay high blood at taas ang BP, ang guyabano i-take lamang nato para makontrol nato ang atong blood pressure. Tungod sa mataas o taas kay na nga naadya ang potassium ingon man magnesium, ang guyabano makatabang sa pagbalanse sa electrolytes sa atong lawas ka makabuhay. Ang potassium ug ang magnesium importante usab kana nga minerals nga mo control sa construction ingon man sa relaxation sa ato ang muscles, labi na sa kasing-kasing kamakabuhay. Ang potassium ingon man ang magnesium makatabang usab sa pagpaluag sa blood vessels ug sa paglikay sa stress sa cardiovascular system. So nakinahanglan natong lawas sa mga minerals ug kaayuhan nga ikahatag sa guyabano. Ug ang guyabano mismo usa sa mga ingredients nga gisagol giusa lamang ka makabuhay sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Everyday na ang pagtuman nimo ana para protektado ka and baskog permi. Isip imuhang food supplement. Nasubukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity, labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso, at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Dika, salamat ka makabuhay para sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang inyong
2: Lady Batu.
1: Maraming salamat ang atong programa, ang Tambagi ko Lady Battle, gihatod ka nato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre ang kasaligan, kasandigan, proteksyonan, siyempre ang atong kalawasan. Muwagtang pagina sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mubatok na sa mga balatian sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, kanang dali nga pagtiguang sa physical, buti pasabot kan mitong batan-on pa imong edad o niya mutiguang nagdali ang imong physical, likayan nato na. katabangan ka na pinaagi sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Ug ang ato ang kape mismo, ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Kung dapat yung kay problema sa insomnia, kanang pagkalimtano nimo, depression baka ha, UTI constipation. Ganon. Ang pag-inom ka makabuhay sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule, i-maintain lamang. Kung wala pa kay sakit, kung healthy pa ka, kay healthy living ang peg nimo, kung adult ka na, usa lamang ato sa duha ka kapsula imong pag-inumon. Unya ang tubig nga imong gamiton sa pag-inom ka ng inadlaw nga tubig, dili bugnaw, dili init, dili bugnaw ha. 30 minutes sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement ka makabuhay. Pananglit na na kay balatian, mas daghano na to ang dosage. Duha nga to sa tulog ka kapsula, 3 times a day. Uban sa inadlaw nga tubig gihapon, sa dili ka pamukaon, pero pwede rin gihapon nga after ka mukaon na ipaabutan sa nimo mga 1 hour. Isip gihapon imo ang food supplement. Munang everyday mo anang partner, gawa sa imong hinigugma di or partner sa kinabuhi. I-appeal lang po din mo sa imong pagpa-partner every day kay protektahan ka para makapadayon ka pa sa inyong pagkinabuhi. Nga happy, gaan, produktibo, way gipamati, way mga mulo sa kinabuhi. Sa ato ang EXL, Makabuhay Plus Capsule. And of course, ang ato pag-inom every day sa ato ang EXL Coffee Mix. 17-in-1 ng bonggang-bongga.

0: kamang kabuhay, welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Batod. Kagani nga ito nabati ang kinitibok ang chapter 5 sa revelasyon sa atong sender nga si Candy. Wapami ended to na pati sumpay. Pero karon hisgutan na tuglakbitan na ito na dungog na drama kagani nga. But before that, kamang kabuhay, ang atong pambansang reminder, ang pagpahiyom, pahiyom, pahiyom. Smile, smile, smile. Ngumiti, ngumiti, ngumiti. Ganun. And God bless us. Nang bongga. Anyway, Candy, salamat sa pagpadangat once again sa imong kaagi. Daw, patamatapos sa pag-feature na ng tanan, paningkamutan na ito nga everyday, makakutlo kitang tanan o patulunan sa matag episodes sa muhang kasaysayan. Well, kumbasyan na ito ang ikalimang ngayog to kung chapter 5 sa imong kaagi ng bonggang-bongga. Okay. Dili kinahanglan no nga ato ang tubayan ang mga tao or ang pamilya sa atong partner nga wa makauyon nato, pero dili pud kinahanglan nga atong pugson ang kabitang moment na madawat ta nila. Ang importante mang God, maging totoo tayo sa ating mga sarili ug magpakatinuod pud tag magpakaresponsable sa relasyon nga atong gisudlan, no? Dili nato patulan ang pamilya nga o pamilya sa atong partner nga wa makauyon nato, di sabta magpaapekto. Dili nimo kontrolado ang ilang pangunahuna or ang ilang mga gipangbati, pero kontrolado nimo kung unsaon nimo sa pagdawat kanang tanan, magpakahilom, magpakabuutan at maging consistent sa pag-uugali kanang nindot nga pagpakig halubilo, nindot nga tratamento sa uban bisan pag negatibo ang ilang ginabuhat in return, no? Unya kanang manginanay nga mga matang sa scenario, makigtok ka sa imong partner. Kung mahal kanyang talaga, ipaglalaban kanya hindi sa paraang makikipagtalo, kundi ipakita asab niya ngadto sa iyang kaugalingong pamilya kun kinsa gyud ka, i-explain niya, di ba kay siya man mismo ang magtulay para mag-connect ikaw ug ang pamilya. Dapat kayo magkakasangga sa ganitong uri ng sitwasyon. Unya, next, wa kay mahimong mali kun magpakatao ka, magpakamaayo kang tao ngadto nila bisag dili nindot ang ilang treatment. So, wag kang magtanggap para lamang magustuhan ka. Matod pa bitaw nila, do not be kanang pugso nimo imong kaugalingon to be like somebody else para ma-please nimo sila. Magpakatinuod ka, madawat ka man nila o dili, okay lang yon. Tuloy-tuloy lamang sa pagiging mabuti, kanang makahatag kag respeto, hinanabitaw, usay mang God sa panahon, ug ang padayon nga paghimo nimo sa kaayo, sila na sab mismo ang makadiskubre sa tinuod nimong pagkatao. Kanamang utana, makigbuwag na ba lang kung inana ang senaryo, kung mahal magod nimo siya, ug mahal sab kanya in return, ayaw dayon pag, kanang pag pataas imong mga kamot, masurrender dayon. Pero kung puro na pud pain, nyawa po'y suporta si mong partner, wala siyang ginagawa para maayos ang lahat, baka oras na rin para isipin ang sarili mo. Kung ingon ana, no? Again, dili kinahanglan nga imong tubayan ang mga tao nga wa makauyon nimo. Pero ayaw ipamugos nga ila ka madawat o ila kang higugmaon. Ang pinaka-importante, kung giunsa nimo nga makigbato ka tungod alang sa relasyon. Unsa imong ginabuhat para irespeto sila in return sa kabila ng kanilang kabastusan sa'yo at sinusuportahan din ikaw ng boyfriend mo. Kana makikistorya ka, kana bitawang relax lang, kalmado lang, dili kina lang nga tugbangan yung ilang kasuko. Kay tinud, kung tinud po ka nga mahal sa imong partner, dapat kanyang, kanang dapat siya nga mag-set bitaw og boundaries para dili ka paulit-ulit na sinasaktan ng kanyang pamilya. Pero kasi ang senaryo, wa magunsan siya mahibawangan, dili maayo ang tratamento sa iyong pamilya na nimo. Pero inanay nang natribukar sa imong partner, kung basihan nato ang chapter 5 sa imong kaagi, nga dili maayo ang pagdawat, or actually wa kagidawat no, sa iyong pamilya, amahan o gigsuon, isip hinigugma. Again, dili kinahanglan nga usbo nimo imong kaugalingon para dawaton ka sa tanan. Maging mabuti, maging marespeto, at kanang magpakatinuod ka. Ang pagtanggap ay darating sa tamang panahon. Kung dili man karon, ugma puhon. Ganon. Anyway, kamakabuhay, sundan nato ang sumpay sa revelasyon ni Candy sa musunod pang episode sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.
0: Samantala, kamakabuhay, sa itong espesyal nga mensahe karon.
2: pa ka makabuhay ang matuod nga kahayag mo anhi sa kalibutan. Aron ang tanan madanagan sa kahayag. Kanang espesyal nga mensahe karong adlaw ato mabasa sa Juan 1 versikulo 9. Kamakabuhay, ayaw kalimot ha. Health and wellness for God's glory. Sa atong tulumanon.
1: Tambagi ko, Ladybug. Tambagi ko, Ladybug.
3: Salubungin ang sigla.
2: Kamakabuhay, palihog duawa ang atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Makabuhay Plus.
3: Halina't magmakabuhay.
2: Digang salamat sa pagpaminaw ka makabuhay sa atong tulumanon. Sa sunod ng higayon, magkuyog yapot sa samang takna, samang tulumanon, o gnining istasyon. Ako si Lady Batud para sa EXL Makabuhay Plus. And syempre sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Ladybug. Tambagi ko, Ladybug. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.